0: Kotaita lelei foki a Maria Longopo Apikotoa ki Porokalama i he ahoni ko e sekretari eni a kotutuku atonga high school ko e wiko e blaiko e mo ua i he ahoni ko paulewa ke tau foki pe ke hiki ke naukau pe Porokalama ko na taimi to Don Maria tata lelei ko e ki Porokalama i he ahoni ka ke ko mea lai foki ke faha sio ko e winga ko okupolo pe a toho ko maireva a ho e Maria koi konia ko tokan koi koi ha ai ngahi tu koi ai ngahi polo kalama ki he polo ospete hoko pa moe aho pa uta amana ki pe e toko lahe ka ukoli stutuku te nau ihe katoa ngahi gulahi ngahi a polo kalama he ahoni ok mei mei hiki kotoa koi uhiki ka ukoli stutuku te nau ateni ki nau tolu ihe aho. Malo Maria.
1: Malo apito te evita pe a pasitai mo ke toa masiko via koi tene tauni mai tau mohui o tau au sia mai e pungpung fa fa ko e ni pe a fifia pito ke tartari ai kau paionia i he ahoni a koe paionia fuke a nusila ni ko lolohea turi ki whanga tupo niua pe a itonga o kiai a leiri tau e cha fila kepa pe a he fuke ki a kele pipo univaati ko e tauni o kui kai ke lava mai e ongo paionia itonga ka oki heni pe paionia ko ia anu silani pe o tatar fifia ki nato le pomponin pe he fuki ke he ku tatar fifia e paristeni ko ia kite tatake nga ue ko ia ko tutuku i nu silani a efe kao palo ofesa to ke tana asiri baka uta ka koe ahoni fuki ka wako tutuku kuo i heni ai kao fulau me tonga ku i heni e paristeni fakato ai ko sio faike kao te rita feke mafi pea mono kao maulakanga, pea itonga, o ku kao mai meiai a Lord Luani, pea mo Lady Luani, pea pehe foki ki a huakara meiliku, ko e pare mia mahalolo e pure angatonga, ka ko e minista ae kapneti, e minista mo ui, lolo tonga, a fataha mai mo e cheta ko e atonga. O ki heni foki pea mo Jason Kioa, ko e palestenia ai chata asteleria la kau kau a pite kau folau mi tonga ka te heke kau folau ko e mi asteleria pe pe he fuki ke palesteni ko ia a Amerika ma ata faiva ilo o ku kau mai a pe amore cheta ko ia a Amerika ko e anga ko ia polo kalama ko e mi teuteu ko ia ta ofito hiva te vita na kamata ia ane fiasi pe kono whakamaafana anga kau wako tutuku ko uia he nai kamata ake polo kalama he pōwhiri na e whakahoko ia e he tainui cohort pia na i he ni pa moe whakafofonga ai kuini Māori whataha pa moe kamatua i ni ko ia pia ko taini foki ko ni nai kamata e polo i he ai meeting greet i he hono e fiasi kana mau ki tatari pe ke mea mai ai eik whalang nangi o katoanga ko ia tau fituhiva eik sālo te lupe pau u salama sina purea vahine ari i o e hau tui tatayone. Te ana e kaumai peki ai, te amo eiki feitra tupo vei hola fustua. Te foki ka eiki whangaake vei kune. Ai whangafi e fia au pito, ai whakataha mai koeni, ane e fia fike meet and greet, ai ne whakahoko peeni he veni koe ti drop event center. Koe whamapana anga e te sio koe ni ki he whiohi ane pō kawakatutuku ko e kaupuleako, kaupaiako a ne nau ngā ue o tu mauku i he apia kōke a koe ki tau tolu na nau kaumai i he polo kalama kaumai ki aia i kan fifita mono hoako nova kaumai ki aia te reisia tonga kai umaha fuko noa a toki tā koe iri tonga koe ko na tinau tole na nau kau na toki he kau pule ako koe a tonga high school pe a whawhie fia o pito nau kau eme kau whai ako ke ke he pe foki ke he kau holo mua ko tui koe ta umotu a taha ane po ko wai lang lala si nau tu fui ko ia na ane tau pehe pe na paionia ia ane po hena e keke lama mai e paionia ane e fia fika koe whakafie fia au pito e folau mei tonga aia koe motu ataha mei tonga koutui koe whae koe a mona halai valu, eh? Halai valu palu, aia ko halai valu. Tā laia pito ene ngā ue i he komiti lahi i tonga, eh? Whata tatau pepa mohono whiwhinea mona palu, na nau lava ko toa mai uku nau heni. Koe che tā koe a tonga o ku osi whakaofia ke te toko whanoa. Pea koe che tā Asteleria ova e toko wango fulu, pako Amerika. Wow, na tō toko wango fulu, ko toi ngā lewa ko Nusilani. Ane pō, ko te mamata ke kautoke tā simo, kautoke tā filo o sefa. Akina o tōru kau loea, kau whaise kau, pia ko pēna e, ko expect pe e tau tōru ke toko lahi e kau matematika, i e ngai mala e kehe e ke tēni a. Kau te toko lahi ane, ai kau whaise kau. Pia ko tui ko tari e lo tū, he o ku hangei piko nuki ani ta taki e ngā oe ko ia he whaise kau. Whaise kau pule ai meto tisi ko tonga high school, ko kuri moeanga pisi i ahi. Toko lahi au pito, ka whakafi e fia. Aia ko e fia fito ene utia fina, e whakahoko e ngai whaiva ke ke he. Aia whaiva ai che ta Amerika, whaiva pe amu e che ta Asteleria, pe fo ke fu ma ulu ulu ai che ta tonga, pe nai toki whakaosi a ki ia he che ta Nusila. Kawaka tutuku, na e live ia te polo kalama ko ia, na o atu ia i he tangata live stream i loa ko ia ko soane kaha. Pa ko ia ule hiki live stream a ngai polo kalama ko toa. A ne afi, a honi, ko e pol, pe a pongi pongi, ko e malanga, pe a ko e sāpate rewa ko e polo tu. Ko e mea whaafi e fia kawaka tutuku he ko e polo tu fokenia e tonga high school e whakahoko he sāpate. Ka oku kau mai ki hemi ai kau hiva ia ai meto tisi. Aia ko e fiafi sāpate, e tau pōlo tu, e kau mai ki ai kau hiva lo te whare ia. Kau mai ki ai me kau hiva Dominioni, kau ki ai me kau hiva Papatoe, peke kau hiva Otahuhu, kau hiva Anusila, kau hiva Atonga, pea mo Pesi Peika, a pehe foki ki a whaise kau Saia, pea mo Honohoa, Susana, Saia ikai, kamole moe, ko Saia, pea o hoa hiva ia pa mo Susana po uriva ati. Ne kau tā mea papa ko ia nā nau fetongi tongi pea moe DJ a ne fiafi. Na ia ia toke tā koe li tonga kau ki ai pa mo toke tā, pasi kau toke tā feke mafi. Pehe foki ki a toke tā seo ne vaka. Pea moe kau hiva, ko fatonga ia ina ia e kau whaihiva ke kehe me Saskatorika, pa me Saskato Pisina, na ukau ke kau tā mea papa ko ni na e whaholo mamata e mea hai taine whalangi langi. Ko e fia fini ka wakatu tuku, ka pau o ku mō whakaamu ke to ia eha mō tikite, mō katak whamore mole, o ku teke to ia ha tikite e ata. Ko ngai tikite ko toa pēna e o mai, pe whakafoki mai, ko osi ia e whahingana nau stand by pe ke nau totongi, ta ko nau totongi ki nau toka was mapuni au pito pe ai ahise a ia. Ko e fia fi, ko e tau whalangi langi, katoa ngā me aneafi o au ke sāpate, ke mea mai pe he e fiafini, pea pe he foki e mea mai mo taine princesi, princes la tu fui peka, tuku aho, ke pea pe iai pe pa mō nā ka mui mui, o ke ai pe mo paho eki o kamau, mui mui mai a te kinau a he fiafini, pea koia u amanakia koe te teu ia o aho ni, ono whanofo nofo whalelei ai pol, pia ko atuai ai whakamalo ki he pire nento ngā, o viai e nao toko whā, o ku sponsor e nao complimentary ticket, ko e honga ia, i he offer ko mō whai, mō whai ngā mārie, ko whakahoko mai na ai ako tutuku ako mālunga tō ngā, he wiki ua anu ko toa pē. Pia ko ia ko, ko ia pēmai ngai complimentary ticket ke kehe o ku, o atuia ki ngai sias na nao toko ni mai ki he konseti, e foki ki he main sponsor koe ni ai Paul koe ni koe cheta e ni a Oamaru, Timaru, pia mo Dunedin, ai koe South Tavese koe South Island chef ka ia. Pia koe fuafua sponsor foki oi katoa koe ni koe Langi Maalie Health Center. Pia koe o ate whama alo marunga o pito ki a Mrs. Telesia Tonga. Koe ako tutuku e ni oi tahiva ono tolu, na e huma ia pia ni St. Mary's, ka koe toko ni sea ia oi puate ko ia alang maria, ka fokitia i pea mo Pauline te po niu a tau, ko to ua ko ia funga kawa wau noa wa taha, ko ia kona ngāwe lelei, ki ono influence pa mo ono tu ua ki a tonga high school, ki he now CEO ko Dr. Glenn Doherty, aia e henia Dr. Glenn Doherty, ta moe timi ko ia Alan Marie, ue nao te pile ua, te nao kau mai ki he Paul ko ni tonga high school ko whakamalo ia pe, ono ave ngo te pile ko ni ko ia ko nao sponsor, ko nao sponsor nai pahangai walu afe. Ya ko sponsor ko ni South Island, ai ko mainly Timaru, Oamaru, Motanidin, na pahangai e tahamano. Pea kai ke lau ki ai ngahi lau mano na e o mai pia me ngahi si asi. Pea oku, ko uha ko se ngau e aki ko ia whakahoko pia moe api ako up for all college, te he foki ki he api ako Tonga College, pia pe he foki ki, pehe ki he api ako Takuilau College, pehe ki Maile Fihi pia mo Siriku Tapu College, pea okuyai e nao ngai te pile complimentary koe kau at kotoloa pea mo kuin salote oku nao kau mai ki nao tolu ia e ngai te pile complimentary ai ngai siasi koe ia na nao konteti kau waka tu tuku koe pol he siasi ni ko pao peke tuku ia i he tahawa koe tataha pe tapune pa ia aga pe pa he ono tataha tapune pa koe uhinga se ma uya ke mapune matapaya e tahawa 12 midnight ko tau osia ko bong bong leva e taimi hongofulu e kamatai e tau praise and worship ko tataha bong bong kamata e tau malanga ko malanga ko ini ko tangata malanga ko palestine e koslio ko ya ai kawa ko tutuku ako malunga tonga i tonga no usila askelelia amerika mo maman katoa ai fikau to ke ta fi ke mafi pe o kuia e mono kau tokoni ke kau fai fikau ta mo kau a kau mai ki ai pule a kololo tonga ko ia tonga ke fa ko a fatomia ko ia o ia ko mei hen pa mo kau folau a ana ke koso ko to wa ko ia o e tai va va no va ta hafu ma ka va kau ke tutupu o ku ma ke he ane a ta uni he o kuia e ngai to wa ko o ku nao kau mai ki he katoanga o ku o mākai ai ngahi tau mau inga au pito hange koe tahinga o no no koe osi e ingi ai tau e ono noa talung he nau huke he Tonga High School koe tau tahiva fitu o no ai o ku iloa koe kalofiama fitu o no hawe ni tuolo hawe akapulu o ku nau tau ki nau tolu iha no whakailo ngai heni ai nau siperi koula tau ini ni manoa pero ko nao ke maka i tau koe ni ni manoa o ku nao hanga o whakatekteke e tau olunga e taha pe, tau olunga pe taha i e bod. Ko e nao mawhana pe ke whakailonga i aki e nao sia o sia e tau e ni manoa. Tau e nao kuke api a koanga maalunga tonga. Ko e tahiva walu o no, ko tau e ne whanoa. Ko e tahiva hiva o no, ko tau e ne tol noa. Pea ko e wafe ma o no, ko tau e ne wanoa, taha o no, tau e hongo fulu. Kako e tuki mu aheni ko tokoni ko ne ae taiva fituono pea ko e taiva fituono haumi Amerika, haumi Britania, Astelelia, Tonga pramo New Zealand kau kau apito pe hange ko mo ilo i ko sekretari Katarina Whangafua hala unga ko e toa ko e taiva fituono pra ku kau kau ape pra ku toton pe ke kau kau ahe pia e sekretari ai ko meeting ga me to wa ko ko ni ko fa fi fi a pito a pe fo ki ke ta fi tu hiva ko na u palestini ko fa ni hola ko ta ko ni o ku na ko ta o ni fi tu hiva a pia ko pe ku na u ka we na fa fo fo ma ko miti ko si ale moi moi a pe ku ya pe pa mo fa ki to wa ko i ki hifu ai ko ta hiva hiva to lu o ya ana u tani o ku ya ya fi o te lisa manu ko tahi wa malu fitu o kiai a se sina mano ala tu ta tahi wa walfa o kiai a saia hamili ko e le sieli tonga tahi wa ono tolu to ke tahi le sieli a Prescott tonga tio o kiai tahi wa ono tolu ia o kiai pe amo Nightingale ko e tahi wa ono nima ono ko tu de ono ono a Nightingale tu pou na e Palestinia ki mua pe fo ka toke ta koe i tonga koe tahi wa ono to luia pe a pe fo ki a te au pe a me he val noa val taha pe a koe Palestinia leva koe to ua koe e whae mata koula, ni e wau taha wā lua, ka koe pareteni foki, o ana e taanga koe e tau olunga i ae fiafi, e tau olunga i pehono ki ofifine, pea koe taanga koe ni o ku uia koe kuonga koula. Pea koe taanga koe ni na e whakafasi ia e teine lātu, pea whakahaka e atimata lātu. Koe tau olunga apo ahoni, tau olunga pe taha pe ofifine pareteni. Ia te whahokorewa me ta olunga e ta a pongpongi e kātoa ngā. Ia hiri koia e malanga, e hoko atua i pe a tari ui, pe a moe eno jeno meeting, wha mole mole whato ngā i ange koe whakataha koe ni, e hostia i he koslio to ngā, palestin whakatoa, pai whekau toki ta te wita whike mafi, pe a moe skentari whakatoa ko Elizabeth Baker, ne he to uako koia ko whike, ko to uako e tahilano tolu. Pea ko Elizabeth Baker, ko tō wako ia o tahiwa walu taha walua, ko lau tō tina hoa whakahoko, a ngahi polo kalama ko ia hiri ai malanga. Tiripe a eno jeno meeting, ko teiteu e he palestini, pea mo e tohon palestini, la tu o ngolea, me he tahiwa walu o no, ae te pile ke ilo ai, ae whafalanglangi, pea mo e tahine princesi, ilo ta fale ia pe. Pea ko hiri ko ia, a te mou, ma tau mātuku atu lewa, ta ka alba mono to uako, pea tau tok whilo aki koe sāpate, mo o malanga i he kinahi siasi o i kau whai whekau, o kunau kau mai ki he tau o kunau ako tutuku i he Tonga High School, pea ka ikai. A latu peo lotu peo siasi, ka tau tok whakataha ki lot whale ia i he polo tu, a ia koe sea koe ia o e polo tu, koe whai whekau koe ia ai lot whale ia, a ia koe whai whekau whinau halalewa, to wako ia e wau noa wau taha e funga kawa. Aia e whakahoko ia i he fitu e fiasi pia hange kongu pahoane nai kau mai ki ai pamo e ngahi che ta ke kehe. Astelelia, Tonga, Amerika, rau ni pao iwa ke kehe unau te rau tohoni mai ke tau polo tu a pomponi. Ko i heni foki pia mo e sekretari, whakafua, hala unga, lo angpe whainga maari e koe ni ki ai, te ata whakamalo ki ka waka tutuku, pe ata uto.
2: Malo apita maalia, o ko atu he ni ai whakamalo lo to haunga mooni, ki he ka waka tutuku ko to apea ko maalunga o tonga, ko ia ko mouto koni lahi, i he tau kau whakataha, ki whakahoko lelei pe alawa lelei ai tau katoanga ko ia kakamanatu o ta au fituhiva o ta wako anga i Aotearoa o kuhousia e New Zealand chapter. Pe ko ia kua e whakaamo ke mou katoa mai a pongpongi i he fiafini kataki ki he tau pō pe pifoki a pongpongi

0: Polokala mai ni ai kaukolista tuku ko ia apifo o, pea mo Peta Tausinga Kennedy. Peta, maloi tau mao ea honi.
1: Peta, malo lele, pa malo mo as itango e ngau. Malo, pa feta e peu tau kei mao ae.
0: Ia fokiat kia koe peta ke kei mao ae. Polokala ma.
1: Polokala ma, ae. Malo opito rinta, malo te vita, malo mo ae fua fatongia me polokala ma e tau leti o. Mo e kei, aitaria e peki mao tolu ke whakahoko atu e mao ho mao leo. Ihe ope pe mo pi a pe si ko a Facebook pi men tonga fa feta i o putau ke ma ope mo uilele pe nge ko lau ne o ngoe ai fainga ta hala fononga mo nga mo fe mo ikina i he ai fatonia ke he ka o ku ma o fie fie ke ke mo fa malo atu nga ko taimi ko ni ku mai ke mau whakahau kata e mau porokala ma i hele ti o whako kore pe ke u tūwhanga tu i he tara whakamara a katoa a e whonua mo e lotu ko sa whakahau kata me he whareni ka e tupe mu a ke u whakahau kata a ki porokama nou nou koe ni me i he tolisu tuku a pho ou tangata maria sangat so ane o au Aotearoa, me ngai prokamafo ki mua na u whakahoko atu ai, nere ai kore, koe kore penu me mawhakataha e komiti ka Filipo, ka taha pefokea e ka ngā ue whare whamafola rea. Nai whainga maarie ke lava hiki pe kono ngahi tarifito ke kaukolis mua, pia mo e tuunga i he tohi koini na e whau e felise tāvo, whekau aki mo e nihanga liliu, whakatonga, e tohi whakafaranse, lea whakafaranse, kaupatele faranse na nau whamafola lotu ki tonga mo kamata e apiako, me i he kolisitanse lao, i he tāvalu anonima i hapanlo, pia tok hiki ki apfu ou, i he taimini, i he tāvalu anonno, pia whi mao pe ke tukua tenga historia, ke lahe ilo, he ku ia e mao e fini motuani pe ke komiti ku lahe ngahi tala noa ke heu alu pe alu pe e tau tangata e tau tangata ki mui e mole historia pe feinga pe ke tuku atu ke tohi ke mao pe fatata fe fito ki tau ki mui ni ke nau fanon ki ai pe kukau e prokalama koi ni e prokalama lelei a pito kono tuku atu koi ngahe ku hiki pe alaba o share i Facebook pe alaba i tota kaha seivi ke ene ngahi info rekoti o kune tauhi feka o aki mue a historia api a ko tau te fito kuia inga hingoa o kupasiai o tau fehokotaki i he family tot maheni pe koe kolo pe i tuta hao mea inga hingoa na e tau whafanongo e taimi koe tau whanga kui mai kuia whanga whakatapu mahu inga au pito pa kumau fie fia i mao e whainga maria koe ni pehele tio ke whakahoko atu ai e whanki i konga koe e mongo ongo me felise me nae amanaki kele ke hiki a Filipo pe mo felise i he ahoni ke konga ua e proklama ke uhu mai peo o whahoka te ngaki whanki whanongonongo pe toki hoka te felise ka mahalo a Filipo mo felise ka mahalo maha okusi i folau a Filipo i he ngai whastongia wha whaamiri ui kai ke lava ka ku nou nou e taimi ke uto e pakasio kataha ke ma to e proklama ku lahe whemo e kina he, pako e hape ki ngongo kou mao he ahoni, e tupa tuia, toke ai peha kai hawhainga maari e me te wita mo le tio, ka nau whehu i kai kai, e tai whakfokpe ka nau tol, ke hoka toa e nau ngai whanongongo, ka e whainga lahi ka Filipo ke po kalama hoko, kon wha mole mole atka mo tol, ka pana mo tari mai ke whakahoko atu a ki programa mo Filipo, e toi ki itoloiat pe ke po kalama le tio hoko, hangi peko e mumea i, ko taha pe imahina ko taim ko ni mai to na ki o ku te tuku mai mai ko tuku a fo kai vahe vahe le vai ngai katolika ko han ko ta ku ilau sanga so se fo i hapa i pe amo ke la na ki va va o ia o ku ke ho ka te ke ngai fa no no ngo mo mo le ko han ke pe ko la ve tu he po kala mai he wi ko si ai ko to na ki ni mai o me ko misa fakata u lahi foke feriru ya ki tauni na lahi ngai maua mo mea i pe toko taha pe ai padele che pleni inu sila to kon pe ke a padele line ai ko padele sa nevahe pe ako tau kolis tutu kube foke eni ke misa pene si hoko e maloro e fine ika padele pene ni me atu ki tonga pe me ai pe tonga ho kombe putu pa tele kapiola ni kakala pe me ai pa tele to me mai te to loiko hinga ko ni ngai fatongia fa fatongia fa tau hi pa tele ke kainga mu mu pe ia pa ko en pe fa ai ke fa ho ko ki hawa no atu to loi me ai ko hinga pe ko ngai fatongia pa tele pe ko confirm le vaia e fa ho ko ia e to naki hau fitu osune, aia ko toko naki ya koe mtoho naki whaka osia o e mahinani, hau fitu osune, e whaka hoko, ai pe e tau misa, i e taimi hongo fulu, AM, ka uikai ko pe miua, tau hiki mai o misa ki St. Pius, ki Cleanliness, mo toru kau katolika, mo lawe i pe St. Pius, Sangat Pius, ki Cleanliness, aia ko ki mo toru uikai katolika, peke mo au okay, for two points, go Saint Pius, Catholic Church, or two we are here. Taha noa taha, Castledine, Crescent. I go Castledine, Castledine, Crescent, Eklen Inesi. I go Missa, if I hoko, I hear Homofulu, Pong Pongi, Behavior Missa. Ei fa hoko pepa te sone vahe katak, pa oko te mau mo hongongo pe palestini, o kui heni a patele lole sio tupa, te ako taha ini kau patele he kau tamaria, o kui ne mea mai ki nusirani, koe maa lolo, hile ni ngaue, ne talo ni whakanofo, ne kolisa tuka a fuo pe, pe ato e fai ako e a fuo, kade lahi ene ngahi ngaue, i he ngahi feitu, tau te fito enke ngahi feitu hange ko Solomone, ngahi feitu enu ngaue a patele, mo pe fahinga enu mea e, feitu enu, ukunau ke ngomo ui whaka po uri, pa ne kawa patele i he ngaue, tau hi ngahi feitu ko eni, ko mo tolu na mo to uako, pe mo feilak mo patele lole sio tupa, te ne ihe misa, pe mo patele sone vahe, tuku kehe katoki ai haki fatongia, e mo ua whapapa e mo ka patele, kanani osi whamahino pegi he tau palestini ihe misa, pe mo patele sone vahe, pe ka pau e mo ua ha patele sone vahe, te ne whakahoko e tau misa, ka umahau ki ei ne leiseni koe ne ke mwhai misa, ai e whakahoko i he taim hongo fulu pongpongi ki Clean Innocent, pa esko i Clean Innocent, patele sone vahe, pe mo patele o lesio tu, pa koe tu i he taim ni ko naua, koe mo koristo tuku, te na whakahoko e tau misa. Hongo fulu pongpongi ia, ki he misa, hiri koe ia, te tau hoko atai pe ki he holo koe ni Clean Innocent, ki he holo, whakahoko pe ia e ki i whakamama alohi pe, finca food, pe au kuos kole, pe ki ngai koristo tuku, tau lukuluku mai pe koe hape mea au mau, lukuluk mai peke tau i puti, mo tau tata anu ai koe kau pātele, kau tā po ou, tain tā po ou, whae mea foke misa, mo Sister Patricia Limi, ko se fine tā po ou pālangi koe ni, whae ako pule i Sangata Maria i ngau tau lahi, ai koe ngai whae maari enu klaba ke tau pe feilo ngaki ai moki nau tolu, tau tata anu ai, pe he foki ki he whakataha lahi whakata upe ko AGM, ai e whakahoko ia i he ohiri ai misa, mo e whakamama alohi, mau inga apito ho mau kau mai ki he whakataha, he koe ni fōki ko whakataha koe ni unihanga o whakatutu mai ngai guidelines, pe koe ngai policy, ke follow ki ai, ke mui mui ki ai, komiti, ke whakarere e tau ngā ue. Aia koe hili ai misa hoko ki ai whakataha AGM, whakamama alohi, pa kuwe ai pe whakumoe, hoko atu ki ai, ko tānak se niti tuku hau. Ko whaunga pe nia motua o mau kei lele pe ai, ne onga uke e taimi o kūlahi whemo i kina, i kai kumai ngahi whenga panga ke ke he. Nei whakahoko pe mei mua me he kolisu tuku, me ngahi komiti ki mua atu, tānak paanga te au nusila, ko tuku hau, ko hape se nito ma o, o awe nia ki tonga ki ako lorotonga, ke pule ako, ke tokoni ako no whakalele i api ako, me ngahi maintenance ko e api ako. Ka koe taimi ni koe taimi whaingata. Ka oku ikai ke mau, ka oku ke mau wha tola e ua, ka oku hala, pe uke mau, ai tola te au ke foi ulu. Mea mai pe ke misa, oku kai ke mahu inga, ka mai mahu inga, e tau misa whawhetai, e tau te au no taha, pe he ke e tau whenilo ngaki, ta tala noa, mo whangai whounga, ke whakalelei e pe, tanga au e koris tutuku, ke hoko hoko atu, ka ia e taimi e, ai tau tangata ke, te nau hoko atu, ai ngā au e. Mau whenga pe, neongo e, tomo humu, mo e ngai whainga taa, ke he ke he halafono ngā, ka oku mau whenga pe ke mui mui, me ngai whounga mai ki mua, e ko ngai komiti na nau whakarele mai ki mua, mo hoko atu, ko i tau tau mua pe, ko i tau tokoni, mo o whaki o tau api ako, a fo o, mo e kolis lolo tonga ke tau fa nau tupu yang ok tau no fa pa ya yang ai fonu muli ka ok ai pio tau fa mi na ok tonga ok na la be monu pang e pe ko me ako e kanari ko api ako ko property ya pe ko e ko ngai si asi pa nei kai ngai si asi ke ke la vai pule ngai tonga ko e tau fa nau tupu ko ala mai le ngai si asi ne ongo pe na ke kolis tutu ku ife ka ko fe e si asi ke ka ok ai ko ya ko si asi ko ya tau po po i moto ni he ko property ya ko ko ngai e si asi ki ono ako i ki ai ai lot e ako fra ta mai fra la mari e moto ka te linde o si asi ko ya ko le atu ka mo fa nga mari ne ongo ko tai i lo pe ko tai ko la ve pe ko tai mo ua le le fo ke ngai si poti ai fa nau winter sport ngai ko ka pulu net polo ka kai fa nga mali ka ku fe am mo me ange ke tau misa fe tai ke mo tau fe lo ngaki pe amo ka ko te pe tau nga ta la nga mo ta ta la noa ke nga fo nga ke te fa ka ho ko ange fe ma au fe nga tau fe ohi mo fe nga ke longo mo ui tau ko su tu ku ne ngo ene to ko si ka ku tau ke nu pe mo tau fe nga pe ke kai ke tu pe vaka ka tau kaka pau pau pe ke tau feinga pe ke tau toko ni ki hea koloro tonga ai koi ki ongongo pe ako ai koi sutuku koi misa e toki ai ai ki moto rai fehu ima e ea e polo e toki whakahoko ka ku ke itali ke mau haki feitu ma ama a ka toki whakahoko atuia ko ne mahino pe tuku atu ka rak feinga e tau misa ke lawa ko mwai wa e tau ute ke koe tau unte ke lawa e tau misa ka e mahin ke raki lawa e tau misa pa tau toki hoko atu koi ki ongongo pe taha ko listutuku ko ni sangata maria ta havalu ono ta hiva ono fa ka ta ki ta hiva valu ono ne ongo ene a ku ka ki to sangata maria ta imin ka ok na ke lere pe na ko listutuku sangata maria na ke fe ongo ipe na fe ohi aya fa ka hok ho na aho i aho fa hok mo pe ni a ko si aho ta hani ma ko si ai ko a to na ki to a to na ki ta uni ko aho fo ki aso pe si o maria ko aho ya sangata maria fa hok na misa i aho ngo fulu pongpongi ki he palokia ko in St. Anthony i Mangere Bridge. Mangere Bridge o kwa ike e nau misa, ho kwa tai pigiai mo e nau ki mau me toko ni ho ata, mo e whakafeo hi ka ko ia, ko e kau ko isu tuk sanganta maria, ko e kau kwa ai peha ngai fehu i me ata, o ko ata a peha taimi pe, pa ko fika telefoni, no a ua taha vau, no a tol faa, no a tolu, no a ua taha vau, no a tol faa, no a tolu, e fetu utaki mai, pa ka toki ai ha mea ke ula watari atu, te uto koneke lewa ko e ki taha o ngahi, kakai koristo tuku o kunau whakalele a ngahi po kalama ko ia. Ko e taha pe koe ne tau kalap kawatonga, o kulelelele i pe moia, aia ko e whakahoko e ni tau pehepe koe sanga tua ne koe kalaputa kawatonga lele moia e whala i te kotoa e feohi whakahoko e ki o ta aku kai peke tu u o kau lele pepe au nau tai tai lele kau folau tau te fito kau folau mai me ngai fonua muri ko apu o un nau fie fia un nau o mai o kai pe pale pale o lalo ka asia puka lalo ka asia kava klap kalap kaba tonga la lokasia ok ule le pe ta italia le ai ta ma tu ang nau si na ma kaba ma tonga ke na fa ta ta ki ai mahalo ke kinga he ngongo pe ya ko ma u mai ke ahoni ka e tu ka pe te vita na te ha me ko na mu ka ta ke la wa por kala ma konga u por kala ma ke ahoni malo
2: io ko fa malo tu e peta monde ka de lava con ahoni u ko ya ai proclama que a honi ko e ko pe ki me ko ko lo to pe ki ka pa u te lava o lave mai ni ki ai i he fia fini e peta ki ko ko fe hui hanga ko ni ku u lave mai foki o mai ai na kamata ai a ko ko ia ko sia fo i ta val wono ni ma e pe to nu ga fa no ngo pe kai
1: ko ia ko ia
2: ka pa ko oktonu pe
1: fa no
2: eh te ke ko ui nga mahalo ko ka pa pe mahalo ko la kolisia na fotu ko ia itonga ka pa na fotu e ta valo no ni ma man tu ko la kolisi e ko sko tu po ka ko e historia kolisi na tu fotu e ta valo no no ka ko ko me ka pa o ko hange ko ia ko la ve mai ne nai o pe na me na fe ma o ko mahalo ke ka mai a filise ko hui ko historia ko ia o e a ngā ue a kau pāte le Falanse i tonga na nau tohi nau tolu e ngai mea o awe ki Falanse tau kisai tonu ku iai a filise ko ne lava li liu mai enga me ko ko ko le pe agria he ka ke ki ta na ki mai be ko winga ko ka ji lava ta a kong ha no wa go ya a pol ka mani ho no to ku mai ko ya filipo pa mo filise pet malo
1: ko malo pito te vita te u fenga pe ke fa ka fio ko me ko na u sa ye ko ke fa ka ko na ma u sa ke fa ko e filipo ki ma tu tu anga filipo pa na ya ko he ngai taimi ko yang ne ilo la yang ke ngai hingoa ka ko e kila ki foke na feto wa ke ngai ma o katolika he ko tanga hiva valuo no ia na ma o kato ngai ma to ta te au ai ne fa ko te hiva valuo no ka ko ta te au ia ko ko lisi a fo o e tai mini ka ko he to ki pe tre fai mo ta te au ni o anima pe hange ko en ko ku lave ko me na ta fa lave ki ai ko ngai to hi ko ni ko ai ka pa te franse ai ngai to hi no a ko ia na fa franse fokia pe ku tau hi e a kai headquarter ko ai maris ka pa te le maris i franse ai ka pa te mo fa tonga e ngai te unga fo o tai ko na ai fo stripe ang ma fenga ke te fa fok pe ke te unga lan ko kula hine hina mo puluhan ko lanu franse ko lanu ya o marisi ka pa tele marisi aya na ko na tohi na kamata ya ko ya i he tavalu valuono a tavalu no ni makata i ko pan lolo ai ko mi ko tu ai fale lotu ko ni maria tu i maklata i mafanga ai ko tu wai ko pe atapo o na wai pe me ko lis a pan lolo kamata ki ai ya ko na ui ko ko lis sanga to stancelao pea koe mahalo koe whemao koe ke nau hiki ki he toi whetu u koe ni i apfo o tu he taimini pa na nau lele lewa o kore ke a he no pere mao tofia ka whawhanua pea koe mea ange a whawhanua ke nau lele ki a kama o kore ke ai hono kele kele ki whetu u koe ni uiko au sia ki vusi ke nau hiki ki ai pea koe ne hiki a koe ki ai o kamata koe ai korisi apfo o u e taha valu valu o no o ui koe api fo o u ai koe apfo o u o glahema o hala ka koe fo ilea e ua koe api fo o u hange koe new home koe fo apfo o u ai ape na ulele le vai ihe ngai slapa tonga ia koe ihe taimi koe ia pia le koti le vai pia fofua tax o ta uko ia ko Stefano Moala, ai a koe kui iu ai a fini botuani, ai a ko whanga whatapu o kou mau ai koe, le kot koe ia. Pea pehe foki ki o nau lele pe koe a fo o u lele ai koe moe ako nofo mau, pe koe pota, hau koe ngahi ko mai mei ngahi motu, moe ngahi o nau ako nofo mau, ai nei whakahoko ia koe i a fo o u. A koe ai pe ulawe ka koe kumea nau whema o Felissimo Filippone ko le mai lewa me pule anga tonga ke o ange haka wako me katolika ke na uo o ngā ue whakapule anga hange ka te au kake uma uke pe koe ka wako ene ko listan se lau fo o fo fo ngā ue whakapule anga na e kau ki ai a Felisse Kama we ngā hingoa aena na uo ngā ue whakapule anga i he taim ko ia aena e lele mai lewa i e ta walu walu ono me a fo o o lele mai o toki a umai ke ta hahu hiva o no wa hange ko ni ko pol kalama a Felisse mo Filip mo penatino i ta e wiko ko o si na lele le ave ko si la patonga ia ave le va fahinga na to to le va hinga wa tamai mo ka fahinga hu fo o minga ya katolika o na wo ki makamaka o kamata le vai a Saint John's porque sana tsoane ai ko hoko hoko mai ai apiako sanga tsoane i te havalo noa o nau kufo. Liriure o nau kanga ake lewa ai moto koe esto fitelis ai au glahinga aki i him e marisi poko tau pau i tui. Ta koe te havalo valo no me apfo o na nau ngai ake moto koe i hoko mai hapule anga ai au tuenga akpea e fo o i he taimini. Ka koe te havalo no nima ke he te havalo valo nima na e kori se stansia lao ia i he kapanolo. Ai ako ya kamata anga ya ko katolika. I ta valo no nima, ta o kuia e koe ni e ngai fe. Me ako ya fufu ako ya ko itonga, na hiki e kau hele koti, e kau pātele. Ka koe lili upe a hingoa, i ene hiki koe ke api o kutu wae taimini ko afo ou, o afo ou e pe o haumai ki he ahoni. Mahalo koe ako, ki mea peo kou mau no ki ai ka kau pe moau e feinga ke lava ai ngahi tohi koe ni ke kosiliri upe e Filippo o whakapalani whakatonga o whakatau e ai whangi tohi koe ni paka se ni tu mau mea a veo to koni ki hako lolo tonga ki ono heki he kau pangatere ai ele koti koe ni me tahavalo no ni ma o a umai ke ahon maha koe ki pe ku kona pe te vita ku ki fehui a taria te fehui ke katok haa Filippo ke netok whakakaka kato mai ai ngahitari ki he te po kalamba hoko malo David
2: io ko fo malo to peta ku o ku imagino ka te alta tainimi ko hinga na kapa malo na tu hingo tata upe ape ako e ke e la ureva me tavalu anonima eh
1: anonima poia
2: kako ko to imagino ka te alta tu ape ako i a me ko ku ape sa si fa lo tu e tavalu anonima ka hingo ai ako
1: Sakatsitan
2: celau. Io. Ah, tanto che hiki de vai a coi che e tava lu valu no o u de va qua fo o. Ma halo co u hinga ia eh. Come col tuica bana hiki a pe fo hingo a gona tu e e ge imagino pe coia. Col tuipe imagino. Hange coni co e co pe fa hinga pe tan con au telefoni mai core mai o fica telefoni che o an canal de sabe che pe che ta tu capto texia o ave canal tolo nao. Ho fika na ko ile be go winga na fema ho fika e polo kalama e fia fini e ka koia ku mahino lele ile va e tainimi ayanga koia ai tu u koia apia ko tana hingo ake e pe avle va ge o ingo ake
1: ingo ake
2: koia e ko tu yo ka ta fa malo ta toria e nga wela higo no no fai ono ka mo monu ia ko wi ko no fo mai a filise mei a france mo se aman spain i hono li liu en aimea goni pe a
1: koia
2: eh la gue be foken aimea go mari

0: ila san so ni na have ata pa atu si fa ho ko no me fra eki e po a po a pom pom pe fra ho ko pe e ma mangele lons e harmonite ko ya atu ko pa po po po fe ka nga mama ke wi to ke le ta pa tu pe fa na pa ya e ko no fa nga to ko wa mo to nga ani ko to pe mo family ko hi ko ta fa mo wi ma ni on ya eki o fra ho ko ko ko to ni mo lo fa le ma lo opito te vi ta pa ko atu ai pe fa ma lo tuku taimi mo tala mo nu atu
1: ki he ngahinga ui kotoa pe upanga naki mai iwi ki hoko. Malo. Iyo, fa malo atetai, lawa leta programa, ki he efia fini. Malo au pito. Talma nunga tai pe, toi ngā.
0: Malo.
1: Oi ngai fatungia o iwi keni. Malo.
0: Malo.
1: Ko e tautami o stambiriti e uaono. Ka ate tautua ki, pia mai tawhanau nongo pa tautu ki hoko atu. Malo.
2: Komo alo ki fe.
3: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
2: I kai, o ku fu uke si ia nena ko eni.
4: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni mabalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
5: O ku kamata ai polo kalama o e siwi ngā kaulahi me he tau ni mabalu. I ho o tau ni mabalu, pe ni mahiwa, e o atu ha o nau nau siwi o e ngā kaulahi tai totongi. I he tau e ua katoa pe, kai oua ko ke tau fitu nima.
3: Fai ho o siwi maa mao tolu.
4: E hao i he meili.
6: O wanga e Digicel, o whakawhai ngofua e fitu taki e ngai whaamiri ki tonga, moi pasifiki. Kono i ngai wanga e Digicel lia o whakawhai ngamari e e topu apu ke lawa mao i New Zealand. O ki whakatau ia me he teuri, supermarketi, pe moi ngai pausa. O lawa ke ave ki o tau ngai whaamiri i tonga, moi pasifiki. O lawa foki ke ave online i he www.digicelpacific.com. Ki hai toi whamatala, telefoni ki he tifika noa walungi au, tol whaafa, whaua tol. Digicel, o tau whakala.
4: Ko e mau timi, o kiai e ngahi anga whakafonua kehe kehe mehe pasifiki. O lao nge au hono tokolahi o ki nao tolu o kange e pē koko e. Ke toko ni e ngahi o tu motu e lao iafe i he pasifiki, ko e uhi ke tupula kiai e ngahi tōu tangata o i kaha u. Kau mai lewa, kia timi te ke lava o falala kiai. Kumi ngā we lewa ke tautahi, so tia tauta, pe ko e lao lāpuna.
1: Kore whenga mariko ni ke oa tuai e ki whanongonongo koe ni ki he kai ngā kanoku polu. O kukore atu, ke maulava hifo i he taimi tahataha pongi pongi, i he ahutoko naki tahatolu o suneni, ki he apisiasi metotisi o one hanga, ko e tuasila, ko e fika valutaha Grey Street, ki he tau whakataha whikau aki mo tau api, ko matatoa. Malo pa mehe palesteni, fai whikau sione tuunga fasi, malo.
7: Rongo weki ka atumua whanau noia, koin me kulupu We the People New Zealand Community Incorporated ke wikini. Koe tau porokalam wha malo sina mo whakawhiohi, o whakahoko ia me Star Hotel. Tua sila, tolu hiwa ua Great South Road o Tahuhu, Auckland. E ahapure lulu o i wiki katoa pe, me taimi hongafulu AM ke wā PM. Pea koe tau aloha te ke mahinani, e whakahoko ia e ahapure lulu o i wiki kahau, kono wā fitu o me wā fe wā ono. E iai mo ngahi pare ke tau ngahi fe auhi disco, waltz, pea mo e aloha lereitaha. Pea koi ai, o kuatua i henia e whakaafe loto maafana, ke tau rekareka kotoa pe o loto aokalani, ke mo kaumai ke tau porokalama whamalo sina mo whakafeohi. He komo ili rei mo o mo ui fiefia, koe moto ia e kulupu We the People. Whakapapatu pirikitara noa, ofisa fetutaki.
1: Kore whangi mariko ni ke o atua i e ki whanonongo koe ni, ki he kāinga niua topu tapu, mo ki ngomotolu kotoa pe, na ia i ha moutikite ki he lulu langa falelotu ka inga katolika o niwa topu tapu. Koe whaka amu ke mau mai a seniti mo e pati o tikite ki he ui ke whaka osi o siulai ke whaka folau ki tonga. Pea whaka hoko ai lulu he aho ua hiva o a kosi. Malo me he palestini sosefo apikotoa. Malo.

0: koi tata mi ku hafe alfa tolu tolu noa pe ko ta programa fukeni hoko ko tal tal lele ya pita kawola ki programa ko to fo ya kau pe ala i ki fia fini pita fia fia programa fo lo ha puri ke ke mantoi ma pe o mo fe tong tong i pe mo te vita pe pe fo ka se fita ke fo mantoi ke ahoni ko ahoni o pa ma fia fia ma te jet ka te ko ke ke i talavo pe ke frahoko ta programa e fia fini ko yo pita ka fo ki at ka te ko Fraho come il programma è fini malo a pito.
1: Malo devita io fa via ma poi che ca mai che ta programma vede che fa dalla no di varia di ma ho tante ca to mo fa da il pe io fai lo ha mi ha to pe fa la la to ma ha ta te ca vai fa fin e col pe mo che ho fa pe tra malo fa mo tapi katiau ki ifaet pia ki portala no mo ha pitet pia ngai nga we pia mi he motsalte he tau proklama ko ni ilo a ko e kau pe ko e proklama lo isi a mi o mo vahe nga salte au ha pe ko mea ku ke kamata ki e te vita a ma vahe vahe pe fo ke ma uto kotol pe a so ke vahe taimi ko ke ilo a ko ho ko e ilo te ni e la e fe mo kina e fa ta ma we pa ko ku pa fe fe pe ko ko ho mai pe e ti he ta programa e o at pe ha ki po da la no mo ha a pe ja ta na ma ma we bi he mo sa te pe ta na u pa ma mi pa to hi ko e programa a we ko ni ta ku no fa ka to a e ti ta pe mo sa te mai na o me na e la ya to e fo ki at ki to ma a e ngai grupu o kakata nau taimi ngā we e saute pia o kawafua ki he tolai nei whakuta ki tonga i he maina peko me na e ofpe i he tokotolu ngea ono noa me he mot saute pe ka i he roloto ngani i he mauvahe ngani tau ke i kaungawe i he i saute o ofpe he tokotolu ngea aia ka e pia ngai ai tu kone tola e kena tolu ke gen i nga we mo ta tolu na flot pe e mai na bos pe nga we fu o si ta ni mi han e pe tu ben ai faita u pa ku ya kau o la va ka to tu nga we ben ki to li a pele a ko nga we fa si ka ko me a pele ta ni ko ho ka to ni ai pulu ni ko ni a pele a ka na dai a be pe fo ki he ka re pi pe moi kiwi pe oga pe moi i he i he tau tau ngā ue nau ke ngā ue i he mahi whare peki ai nu pi peki ai foi ai a pere ke e whakatau atu kapure ama ai a koe tūku ngai a tui ai ai ngā ue koe ea ho mau i wāhenga ni pehe ke saute ku pe mu mea i pe matai fukwe ke tau ea he fonuan nei ki lahi o wā i again. Nia o naka kia tā whea whewe ka ku nei lahi amito i wā i mai aho kami kuhiri. Penea i pima ngai ngawe anga tā kutu kai ngarama ko ngawe ki tua naka kena ulama ngā au. Ai a koe lama lama whainga maari e pēn. I he taimi koe whainga maari e ai ke ai ea ka e hoka tēnā o ngā koe. Tā te tifito nge pulu ni koe ni koe tā pere. Tuke pia ngahi pare peki na o keirele pe na o maue ta tau pe i la koe he kohi na o maue na tau pare koe koe tūnga ki ai kone ka o maue koe kia ha angai i siu fefe nia ngō koe pia ngahi mea ku hoko yu mau ni wahengan ka whai pia e ngā aue pe a ka ma kau empoia pe ki tau ka o maue kon whakatoa ku lere ya tupe mau tau whanau mihe mi he saute. Mahalo ko e ki update at pe e te vita ka pau kua hamea ku ki whi tānak mai, ku ki whiwi mai, ka koe tū ngai kua i tau e tau polo kalama, pe koe tau ngai ngawe anga i he saute, pe pe he ke tau whanau i he ngawe koe nuk nau whai.
0: Iyo ko whamalo pita, ko whamalo ho o lawe me koe ai anga koe o mou wahe wahe, ai a koe o kenofo i he saute, Ai ko ke tokanga e tuko wahenga ko na Blenheim pamo a Nelson ni mo faya tuai i ta faki ko ya pia ko me ko ko to si o pe ko ki ai o hange ko ni anga wahe me ko ka nga we pa me tonga o ku mo Filipe e mo tolu hange ko ko e buke he wahe ko ya o ku ke Filipe ai fahenga ko una wo mai ki he o nga ue kona e wahenga uke i ai pe hange ko se fita ko e wahenga ko se fit ko e wahenga ia ia a te vitani rata ko o kuanga fe fe ho mou fili me ko ho mou kau nga ue me tonga he ko mea lahi foki hange ko si o ko ki Australia i nga mea ko ni o kai ke tau pe he ta monu ui a kau nga ue kua Australia fu lahi a la unga ko kau nga ue he nga hi ale a fi hala ki e lava ke aha o ki ta no magi ai
1: ke fonga ko e bu o mai a ke nga hi nga vea nga e tau ka nga we mi nga i fonu e pasifiki o ka wa tonga e li hape nga hi nga vea nga e ke fonu o kna o ki ai ai a o kai ke ha mau a mau fi lave an au to lui a pe a ngoi a mea ke mau ai ai waha mau mawhai ke mau pe kau e kau employer ki ngau kutonga. Pe tani kou ku apply e kau employer ki he impeisini, ke anga nau mofua, ke nau recruit, tu e maha kakai me pasiki, kau e moisti, moisti mo he tainim. O ku anga pehe impeisini ia, ai a whenga maari e ka ki nau kou, ke nau whiri. Pe a, e ne tu pehe, koe sau te, pe to lahe, pe to pehe kau employer, o ku nau ke yo ki tonga, ke ka emplo e kon i he vaha sau te pe o whiunga mo e ngai ngai anga e ua ua. O kuna o koe ki tonga o mai tau kao ngawe mi ai. Koe mea mo inga wita kao ki waa ia ai koe ki lahi ki he ni koe tau ki he kao ngawe a e nau hona u waa koe mea ngawe anga. Ai a ka pau e si si ha parparema i he kao ngawe o ku malawa rewa ke tōtō alupe employer koe a ki e whonua ta taupe. Koe ta haia o e kapau koe whihu ku ka hanga whihu ku ke whai, koe mau ngā upe ku whai ko no support pe ai kau ngā ue henia ngai mea toko ke anau tōlu, pe a mo support e kau employer hanga hai mea kuna whiama. Ai a koe mau whatongi a pulu a ki ia, e whapapau i be o ku whai e he ngahi ngāwe anga ai contract pe mai area pau koe na o mai ake kau ngā aue, o nga mui mui ki he area pau koe ia. E tēm ta tau pe, o tau whatongi ako, tau kolu koe, me kau ngā aue, me ito ngā, ke kei manakoa ki tau kolu, o mau whatongi ake, kei swa manaku, ke tau whanau, ai mau inga, o e nau tau ki kanau wā, ta tau pe, e mau ngā aue, pe mau ngā lirei, pe mau ngā lirei, kai kei lawa, ke o mai ki tau kolu, e ngā inga wā, ngā koku, narutonga ngā aue ai. Ai ko tu mai ko ki ai ko ai fu ngako ko o mai ati mo ngahi nga nga o mai ko ai pa ma o me na fu na pasi ai ko ki ha ke ma ko ma to he no fili mai ai ka ma we mo me ako me ata ta bi a employa ko ma to he ni pe support be ga be be ki ko ki ka ma we e mai no ko ku le le le le e na pe nga we aki Halo, de tita koe taria ko yo atu ki se ko ki o mai.
2: Malo pito pita o lave ko ia ki he Filipe he ka unga we. He ngā he ngā we a ngā a e timi pe ko e ki nau tolu ko ia ka unga we me itonga. Aia ko hono whakatahataha e ko ia pe ko hono ui o e ka unga we itonga o ku takitaha o mai hono profile ki tamasi takitaha. O ave ki he potungawe ko itonga pe ko e mia o kuna hanga o moi katake. Ko e hae fōunga ko
1: e... Ia, ai ko e... Ia, ko e ke fōunga mahe ni te fōkeo. O gai, ai mea kui kui kui ke tawe kui kruut me. Ia, o kai kriya, he kawa employa. Ka ke tau fuge le fihe a elele polo kalama pe ko se pe kau ngāu e motu ai. Ko nga ngāu e tau lahi he ngāu e anga. Ko ki nau tolu ukume me i nominate mai vatolahi pe o kani iho, whi maa hei nau. Tong, aia, Foi tava ko ya ko me ko employer pe mo ka nga mo tuwa. Na fai ai fili fili mai ka kai ko ni. Ka paure wa ya ke tai mi ko ke na mara vai e o mi ai fika ko fi ma o e na ve ana. Ka ko si ai vai tonga e ta we pe di pulo ta to. O pata employer ke ne o ke ko mai e profal to ta ko e ko to fi ha na fi ma. Na si o ke pa na to ki. Ai ko na ko pe o na fi. Pegoi tarek bigutmen pegoi nau aru ke tau work with tipu ai pai ko e mia pegoi ministry of internal affairs pan ai go ai programa aru is
2: ma lo pita ko ta fo ki pita o e ngahi me ai ko fai tokanga ki ai ki nau tolu ko yo ma fai nga mari o mai ki ki New Zealand i e visa ngawe me ngai fonua ko hiko fie ma ko ia pot ngawe fe folau aki ki he tuunga ko ia o e lea fa papa langi po tuunga ko inglis e ma e to ko taha ko ia o ngawe ko tu yo ke fanga mari e ka folau ngawe me ko he RSE he we kai ke to ia ha fie ma o pe he ia e pita e
1: pe fie ma hoge ana ngawe ana ke ma to ta ko pi blau I refa parangi. E tokon lahi aku tupi ya kei ngawe. Oke itu upe ai kanciu lia ko ya ya ini fema ke ngai ngawe anga. Kono kei pe he kei hoko ko la ahi imbesi ni ke hai kei bisa ke he. Ai a refa ko e gwa tem ni ko o mai pe ni ihi. Gwa ke fufefe na o refa parangi ka tokon bifo pina tolu ya ko o ku tau pia nge ihe. Penau Inggrisi mo mea ki kinau tolu ko o fraine lo kinau tolu ko ko ka ke pahino le ko palangi ta ki ten ko tope pe ke be mo tola hi alo hena o mai programa na ke ke pedire ko palangi ko albe ta inia ke pahino ka kinau tolu nga we pe au sai un tu pena nga we na ko wi ko ke pe pe se ano ko e fe nga ye ke fraine ri no kinau ko ere ko palangi ke mea pe mo tola hi pena nga nga ko ka supo vaisa dia ye ko ka ton ape i programa ai a ko ke tafa ko ki helpen ki programa ri si u firma be le ko palagi ki hange ko ko singa ben e pura ate di mi ko ha ki ka tele ke to le volo ko ma lu na ki kala ba ki tanto ki o mai
2: to nga ko ya ku ya e ai fa na ko ku na fo ki ki to nga la ve be fo ki o ku o mi be fo ku lu pu nga u e ko o si pe ko ai to nga u e ko ya na fo ki ki to nga ko ha to nga ko ya fa ka fe na ki pa mo nga ta ku hi ri i he ni i o ku na u pu ri ai be ki na to lu he ni o i ka ke to fo ki ki to nga pe a mo ni i ko ya e ta i mi ni ko ya pe ki ta i mi o si ko e ta i nga u e ku na fo ki ki to nga ko ha ai to nga ya e ta fa ko ya
1: Io, ma lo è linda, e da audio quel nisco da bene si ma che fontona una coppetto. E a quelle va quel CEO o albe che te fumahi no anche per i tempi da tope buono i peto da da pe mo to la che da to buon o ba ma we. Ok la hanno più no fa ma mari che la fu pito per capo di nau te cavo mo per programma de nau bilava pe o mai capo di nau prima la to la va che ta che mai di Milano che go gastrieria o ku tola ya ku no fega mari ta ya ku ko ko ke hui ta ya ku nei be ta ki ko ta ne fola mai pe ku chi me to ma ka ma u pe a ko hi ke to ta ko ni ya nai ti ene ke i ma ka ku nai to ha ta ko ma u ya ha mu ke ko ta be be ko e ma mo ko ta ku ka ke ne fa ha ka mai be to ta ko ni chi lan Tak kau mahin aku ini kena apa yang aku nak aku ini aku ini di Malaka pun naik form tu. Tak kau ini wakil nau am nato kita hak orang awi kau ini. Jadi anak tahu aku hamil dia kau sangat tamak kita aku ini. Pegang anak tahu ini kau sayang kena awi kau ini nau kumai tahu tahu kau ini kena lori dia pinti kena awi. Kau ini naik firma aku fokus tamak kau ini. Ie monit pesma ke fok ke pleru kana ka ki alange ki mala pe ko tu ko ni o ke fai pe fe na ke ke family ke maino ka na to mai pe impresi ni ka mari a mi mi na ke ke u a pe fia ke fok volen tri pe ki to ka pa le ka ke ke foki ke te ia pe pe te na fai rewa na utupuni anga mahe ni pe na fai longa eo tako ia nofta whakala e o ki toko taha pe ia mao se hanga ngai muhe tai ni pai pi whaka amu e akon moni foko e mawahe ka ani me ia pa ke te whahe lo ngoa ki e pe tali telefon ni mwe pe ani kona na utupu mai ki te whaka ki tai ai communication mo na to kako tu go ki sai un de tani ni ko ke te tola yang ko tani go ani na fo go ke na ola ite na fo ke ki pa
0: io ko fa malo atu pita ko ko be pa me ko to ka nga pe ki ai ki ki ka ki fa mala ala mai pe ke to e mahino ange ko o anga ko e kusio o hange ko ni ta ko e kupure pe ka taha e na o ko ki tonga o mai e na e na ka nga we pa ko ta ko tonu pe ia ka ko na te mi ko na to mai ki heni te na fa ka ngo ngo re va ki a ki mo to lo e ani ko i heni ki a ko e mo se vita pa pe ka te vita o fa ka ngo ngo ko hinga ko va ko me ngai ka taha ke na hanga o tauhi kon dreki ko ni ani ko mo o mai he pure anga ko hinga ka nge ko ngai tunga ai vahe mo no fo anga mo ngai me ko ya he ko me a ia ko sio ka na la ta ka mata anga mai ai la ko pe he ko vie vahe mo ha mo ha ta ko ku ya na ai pe no hinga ko ikai ki fa mai no mai te ke alu mantu ko ho ofea e totong mai ko he ka ta ha to ki ha we to ho vahe hen ke ta ho ofea sio ko ngai mea e kamata anga ngai palopale ma. Pea, ko sio ko ki Australia, o ku pūre pe tama e koe, o koe kautonga e unha whakalele ngā ue ko ni, o mai e kautori, o tu ue, toko taha e koe ai loto, i he whāma, pea mwe kau ngā ue. Ai a, koe taimi a koe hoko e palopale ma, mantu e toki lahi ang e to'o e tama e ai loto, i he tawhako ni pako taimia ku hoko apa. Ko ku whehu ipi aku. Whewhe a eni. Moutou leo ku moutou i whoku moutou a kontreki koe a whama pia mo kau ngā ue. Ka ike he ku mohanga whaka mahino ke kau ngā ue. Ki lawe mea nge ki ai.
1: Ia mara te. Ko mau ngā mato o kai he ni o kai ke mau. Mau mati mape ko e kontreko ta pe e ngāwe ana. Ko tau tolu ka pao. Ka tolu eki. Pe awele wae ki he immigration ni pia ko immigration ni ko ia na hana fa we be RC unit ai ko kina tolia ko na apulu ko ni ai a contract employment contract and our ana ki ave ki tai ni mai ai a kina tol ko fio ma ma we ha pe tai ko ave contract ki o ave ki ponga a pia ko pau mo ia ite puifiko o fai e tabu o tunga we i tonga a no fa mai no ki tam singa o tape ai area pau ko ko pa fega ko mo la ye va ko hai to tongi no fo anga ko hai pa to tongi me alele a pa mo la hi tongi health insurance ai ko ko na fo amore ko ya pe ka na tai pe ki he ke to tong fea pe va bona ai ko ai la hi se ni tina pa fo ki he employer ba vai fo ke ki ko ki he e afia aya ko ka ta u famore ka ta ko ya pe mo no mo na rate mo be au as pe na kontrole ki aya fa u be ya employer ha me pe ko ta ko ko ye ni ko ta ka ha ha na ma na contract ka ta sign ya ko pa ko lo ka ma u he na ang ya ko ta ta to pe ya ko mo fo ma ko ko o pa ya ke program ko ni o ave ki ta ma pe as sign ni to ta ko ta pe pa fa ha u a ble ba na u visa ko pa pe ke si mo ko si ni to ma ke contract ko ya ke fa pa o parani be te moe pe moe pe moe tu tu ni ko ai ai ai in quei sini che to ta un ave pe dicha pe na to fola ma re va dile ai a pe ko ma fa tonia pe ma tolo te vita o te ngai be fa pa pa o mai no pe pa pa ko ngai pe hu ya fa na un ave en ko ke fa na ta to ma to ko ngai na to ya ta pe ko ngai te pe na pa ko ko ya ta to pe ya pe moe ya ta ta me ba si ho e mo fina a ka to be ni pe mo ta o ba a ko ni ha ke pauli pa inspecta e ka ba u na wa na ko ta fa la ha se ni ti ha a di o glava leva ke maungawe mo inpoia kwa ke fa papa pe kai ni nai pe to ko ya pe ka nga tai o ku ma u to ta no pe pe mo ka le pa inspekta ko na ko na to di na mai pa ti ta e na we ana ko ya o ka ke fu ke ke te fu glava ke se ri ha ko he e ma ke ke he pe i he me pe o ke pe ta ni o ko pe na ta fa ke ma u ti ta ni saya nga asdeeria fema misidania ke na catch up ke ni ko ya ka ku ku ata pe ko hi pe ma nga he he ni ko ka ka mi to me ni ma ko ya pe ha ma pa ma wa he me ka nga we pe ma nga ma to ko ni kon fa fa be ka ku da ta ma a i fa to ni ko ni mo fa i ta ba pe ko ya ni malo io
0: fa malo a pita malo a pito a o lave me ko ni nga ni ko ni ki imagino pe ka ma to I ta fa ko ni ko e ta ta ni to ta un minute fa da lava da programa ka fo ke pe ka te ko ko ha ha nga me ko lo to ke to ta na ki ma minute fa ko ni ki mo pe ta ma va e programa malo
1: malo de vita ma ko me la hi pe ko e de la ko ni ke i te mo ki na pe fa na ve na we da da sito che hai fare pechi perché hai fare pechi o sia tu e non va la va na to di sole per la foga di toma e arriva mo fare pechi u te na to di o sia la va na to di acos perché toma poi li che na to che no fa che fa na we e pulni apele de na mi me na na to lo accepte ai a poi per to camata reva vi lo mai sta un po' di metà pa na we che ca quando fa ca to pai pe fa to la hi ke fa na u pe mo e pa ma u ko mai he ko hi ko na mai fo ko feina ka e tam na tau pe u pai lo i pe tu fa ka no mi pa pa lo ma ya he tai ni mi ai ai hi ke me ko to pe pe fa pe fa ma na to pe pe ha fa bo to ta vo na la va pai ge va ki se ni tu na ma ka e ka na dai na to ko ko fo to ma a ma pa lo hi pe na wa a nga ki ke ni pro na la va ta na ki tokon ki family pe mo ta mo open na from my ai tahun fa ka to ai de yu tok pe ni ham pe ko fa malo pe tuk mai fa mare pe kalita a i he ja fin o la valeria ki programa ko ni malo
0: io ko fa malo at la valeria ta programa ja ja fin e pita pe malo ho tokon ni ma fa no pa ko hange pe ko fa hinga ko ni i he tori fo ya kau e kula pe fo ta mo nga hita fa ke ke ai frau mai ko ya ki nga we ka ko fa malo ka te ko i he fa fini tal mo nga te pe to nga nga fa tonga o i keni e pita pa me ma wanga kere si ki a pom pom malo
1: malo te
0: malo ko i ta ta mi ku to ta u ki milite ua ka o ato ai pe ta fa si mo ta ta ja li ai ko e hoko ko ya fa ko programa ko si tu ka ko si tu pou ajo cuatuya na u secretari a fasecau al pate uhila pa moi fasecau malo lo moi kaufnonga malo.

0: pa kau malolo mo i kau fononga. Nei fai e ki i whakataha a e committee administration ni, pena mau tala noa i ke, ke tau ngāwe ake ngai u whaunga media a koen ka ngata pehere ti o, ka e pehefo ke whainga maari o Facebook a. Nei fai e tokanga ke, koe u whaeto e kore koe ni, ko motolo ku mo ilo i hataha o i kau koristutuku, i ngahi u mala e ku nau lava o pai a ngahi lava me a he tawhako ia. Ka mo kātake o whetutaki mai ke te au, pe ko Karino, pe ki a mataka o ma e palahami. I he o whae ngā ue, ke maua o atu ki ai o whae haki i interview, mo whawhainga maari e ke share i he social media, ai ngai u kau koristu tuku kuna u lava mea i a ngai malae, ke whakai be, ke shea be a ngai ngā. E kua e tau kau koristu tuku i Nusilan, kuna u lava mea i a malae o e business i ufo tu e na ngai business, pai kai ngata be ai he malae o e a kō, koe malae o lotu. Pai kai ke whakatangata be a moi i Nusilan e whai e whainga ke lava mai mua kau koristu tuku, i Amerika ka o ma Hawaii i pa be foki ki ngahi tapa ko toa pe ka o Aseria ke lava o ma mai ha ngahi u tala noa le rei ke tau nā ku wei ha ke Facebook a o si o hifo ki ai ki he asi mai he Facebook a ai tala loto ai tala vau kwa ni ko e ki foha o si taka tau moe fo lau o kumatai tohi i toke tā ko ia o kune e supervisor ia o langa ko e whare are ako ko i tonga ai pena e ako pe ko sko tu bou pe a toki hoko atoai ki fisi pe a hoko hoko atoai e ne ako ko whakita la noa maari e pe he ko hi ke ka uia i he share ato e u story ko ia ka bo ne kai social media hono whakaigeke i he mea ko whakaigeke ia he proklama ai tapak tokai kolo kana e lava e o i nasi i he talaloto maarie ai ki talavou koni, ne o ne o sima o whaamiri, ka koe e vai vai le rei ke tokoni. Ke i tokolahi vemo e ka kai pe he, ke lava o talanoa koe ngahi u talanoa merie, ke a oatu ke ngahi u tapake. Ke koe koe mala e pe si poti, ka u lava o ka vai po ngahi u mala e ke. O ku te watu e mau vahe polo e moi, te mau ki itari ka lewa ke whanonga e hoeigia ka laire ki tonga. Pea tuki lava mai ka mausio ki siulai peko a kosi ke lava i ha pōlotu. Pōlotu ai vai kolo. Ma os tala noa ki ai, whalere ha pōlotu. Whakafeta i pe, moi whakamalo. Mo o puke puke mai vai kolo anu soa ki Ponson P, ko Niurini pe, Dominioni mo e kaumafoki a Manroskolo. Ke mau kau whakataha e tala noa me rie, wai fo ke whanau i Nusilani no ave, e ngai whanau rie kau reka, o na uo o ako e polisiko tupo, ke hoko po lotu koe, ke lava mai whanau, ke whai ha panongo ka tingna o tolu ke nau wahe wahe mai, ai ngahi tala noa o kawai ki tamsi e taha ko moko puna aki, o ta moko puna aki moi, pia me koe i moko puna o anamo atamani vea, o ku he koriso tubo we fa fi fi fa nau i he mea. Ka kon ko o se ta taimi ko se ne mite wa fa to e bela o se kon pe a tuli ta te vita ki to ka ko ri ke fa me ba ta lo tu fa o se u me ta fru i me ta wa te vita
1: pa ma lo du wa vito ke por kala ma ma lo da vito fa o fa nga mari e ka wa tu e korisko tu bo i he poro kalama pa ku to ko na ya pito pa mo mai fa nga ma ri ke a ro tu e ki fa no no pa mai ka fa ma ro ta pito ke poro kalama e ta ro tu a tu ma ma fi ko ma ta mai fa he va ni a fiona
0: na no
1: pa u fi fi a ma pe he ma u lo ko e ma ta mai pe ta mai mi ro ta he va ni
0: io
1: pa e fo ni he ofa pe ta mai fo ni he mesi fa uma inasi ai e ka ngata be e ka ko tu ko ko ko tu bo ka ku inasi ai ka ai ko to be ka ai ka tonga ko to be
0: oni
1: ka be e ofa ta mama e a fiona o fa ko ra ke ma mo ui fa ko ju ju ka ma ngai family
0: maro
1: ko ni fa nga mari to ka

ko e tatami to tamini te fitu ke ni ma e fia fini pe ko fatawa nge befok na ngolele ya te ta fasko ne to ko si a e ma unga kula ne wat foki a fasini pe ma e fana u hopoate pe pe ke motor molotonga ngawe ko ya i apin nga ya pikoni fatawa nge be te mo ama u ha weekend le he weekend pe tala monu wa to be foka motor e fana ko e tau fasikoni o kuhoko ko oate fasikoni o kuhoko pia maau e Paula Reveni Sinepa pia pia kasi upeli otunuku pia mo wikilifi pulu ki temst ka utangatani mahalo kuna utau mataa watu pia kuna ukupenga ihe efeitu ukoni onko sone kehena kumo wau kia hii ka utangata mana tuiko ko ko tatolo ta fa ko ni ko mo wa wat mo tolo ke ta fa ki ko ya kage kage be ke ma wa sapate ihe a ti apong pong ko ya ko ate fa sini be ma mo tolo ko tolo a filme hala ni pe mo langa kali o e pa ya pe pe ka mo tolo ko ta pe mo me ma ke ta bol kama ihe fia fini ihe ngalu e a ba ngalu o pe ko atwa be fas ko ni pe mag motor motor gona ok molotonga ngawe ka mo fanongo mai ke ta por kama ka fraul te chi ka fraul lori pe ka motor a ko to ape ko atwa fas ko ni pe mag motor e fa fin tro fil me hala pe mo langa kali o e pa ya Paula Leveni pa pe ka si peli ot noko mo wikilifi ko atwa fasini fatang be ma o ta mata o e malo

ko e tautai mi osta mini te fa os mini te fa pe me ni ma i he fia fini ko e tau programa fo ko ya o ku hoko ko e to kon fa la mari e ya ko ki he fia fini o atu ya e fia fini e patere a programa ko ni ai ko ko fa fo fu a ki o si wano a pe me he ni ma fa ho ko atu e patere Mateo Kivalu a programa ko ni ka ko fenga mari ko ni ke wa to ai pe hata nga hi fas mo ta ta ta ri ai ki he taimi ko ni ke wa ta ta por ka ma fraus ko ya ki he e fia fini fa ta wan te ka ta ngata na ho le le ya to ai fasini pe a me he mos mos kola ai a ho mata vaka ta ma ki mo to lu i he e fia fini mo to lu ko to ta lo to nga nga we e fia fini pe fo ki pe a me ko si to ko a ko ma lu nga to nga to nga high school lava ho mo a ho i a ho ni fa mana tu ya a eta ue fitu hiva o no fotu u koia o e apia koni koia fatawa ngepe tako fatawa ngepe foki na kau foka paula reveni e ono tangata siuperi o tunuku pia mo wikilifi e turi goi pia meitonga hayo hau sandelu kapau na ikai mea lelei hono turi kapau na kei nofo e kaita mahenda domo paula ego inga foke to sayang e ne ako i ne kapau na kei nofo ka koni foi ako ki sandelu o to kilo milo mi i faia paula i ya o me ko ki tai mi ko ko fatalang te ong lele ya te fasi ba ma motor motor ki taina ta pe foke son unga ki loto lua motor ko to ta loto nga au motor ta te fito ke ka fauri i taini momentu te ha pura nga ka ki lele a hala ta to mea kapau ke whanonga moho whanau whamri mori ange koe ka mama tapaka mo whatonga i ange ku alpe whoke taimi ko leirei apito apito e tau tau he lao ko ia i he mea ko mama tapaka ko ku whakafofa apito ko au ka wau hei filahi apito apito ko ni hao pefo i lao ko ia tuku au i fi o mo ia ko toi mo ui leirei au tainimi i he pia lahi lahi umisi paula ko ni mea usai ako e te mea lahi lahi lewa ke ki tokanga ki he kai ko te ate pe pa mo fasi ko ni mo tolu kotoa mo tolu kotoa mo mea mea ki ta polka ma ta ta pe ngalo ea me ngalo pe ko ate pe pe ki ta whana ho poate o fatu kat mo tolu ngai vedu mo uiai fatawa nge pe kua aho mo ata mai ko e ko tau ata aina o kuma uia i he tau nofu atu koe ni whata mo me alahi ta habe mo mana tu e reo ho mou whae reo e tau ngai whae ko e reo mahu inga ta ia ke tau tolu ngalu wha ni fo eni mo wipi o e vae ake atu ia maaki mou tolu i he hoani malo

Welcome, Audi, and want the best thing, and want to make the door and I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to Auckland, Nusiran Rami, kaya mga tauroy na pe ni mga kameroroin kami na nun tati ito weekend at amero ayo chao sino ka ngay tato ni tatayo sabon na nga tipanan kakaitaw kaya mga tauroy na pe mitay kama mga tauroy na pe nga nira mitay pa sina rigi pa mi sa kameroroin kami mi sa uwoin kami ina nun ti tay rigi amon ti tamero ayo again ti weekend ayo sa kakaitaw pa sa nga nakiti merurong ngayate ime ato at ikeike ate ime ato ay pun tiyaro na nepe man kami ti merurong nepe men na mita para kami na yera kantani nga pa yan ako roy ami weekend ayo ara kantani nga pa kami na men na mita para kami na yaya ike iya sabon ng kukurek kasi sa mga kunani mga ni meme meroro me ngami no nte tairi ga yus na ti meton running kami ne karo kare po artai te awo an mawa me rar kimi na nte karangaina and te tapas ay yo mara yo kayo sa mga arko na ben di weekend ayo ke di man weekend ibigin na makay na bono ka ibono kan tiriri kaya po re tiriri kayo ke watanga wapi mano di soon ayo ni mewan soon watanga wapi mano asanang kukure kasi sa mga rita kimiang kami on di panan na mi kong rayo sabon na nga ti panan emon ti may toro toro ni kakamehuri na koy mi o ni nga na koy mi o asana rita kimiang kami nukuna rayo let's go for a trip to Aperai Kiribes to Bovoto.

0: PM in Kiribati.
1: Ako na pa rin kita sa ora. Ikay tana namba ikay ko nang taraboni ikay nandita ki mga yay bukini karikay kinta ipopoki kanaro na pa. Gaya temenda kita ako ay nanoa temeroro. Ako na taraboni na kanta namba ito wana isuwa tenua isuwa. Ke ko na pen tiksi na kanta namba ito wana isuwa tenua isuwa. Nita tayo na pero ko tangiria. Ako kito kora ki ikay kito ay tawa yu kita ipopoki yu pan wapi mea watiawa. Nika tua pong kau tangi dia nengan meroro kita nengan nika kerap kau tu tanah meh te counselor esan trainee kimi nengan tanah ya kita bukan dari ti terayu ti tapa dia tak kena kau tanam bantu wanai suwa tenua suwa kau kena tanah poni ya kapuak ke kena kau amtex tu wanai suwa tenua suwa aku wapi meh watewa ini pengen ada lifeline ya terapun nampak ya ke wanua akia ni mewa awat tenua. Tenua ni mewa awa tenam barikan. Ake wanua ake ni mewa awa tenua. Tenua ni mewa awa. Kaya pun terapun orang terangai. Ake ruaiwa punyawan Auckland. Ni mewa wawa ruaiwa. Tenam barikan. Ake ruaiwa ni mewa wawa ruaiwa. Kaya pun teks. Kangai help. Kaya awa tenua ni mewa isua. Kukunan teks. An terapun nakoya. Tetaina para ko tayo no ya kita ang tetaina para ko tangi dia ibigin the suicide prevention help line kamo na dito kaya kaya akia ni mawa akia wanua wawa wanua no wani mawa tanam parikan akia ni mawa akia wanua wawa wanua no wani mawa ibigin the youth line kamo na kami dito kaya kain turun dira kita ang kami kita kain the youth kita ang kanampun kaya tangi dia kaya meroro kina ayo kanga kita program akia wanua akia tenua isu onowa tenua tenang barikan akia wanua akia tenua isu onowa tenua kia kampun konan teks nakondari wawa tenua awa ya kika puwaki ibukin tayo popo kaya rena kipati Samaritans kita katokora kika na ipopo kina pa ayanampa ako na nagi akia wanua akia isu wawa onowa Onowa, tenang barikan. Akia wanua, akia. Isua wawanowa, onowa. Awi kan itu bawa tenan terapun tak mohon nanti kita kau ya pernah kapu waki on kampungan ini kami nana.
2: Talofa kiora kana Maori talofa lawa inanun kapan ni nung tepok ni yo men bikin di sama language weeki men nang kami kata nuata ikan ni ya kalau kau ini narate ya wapi me tuana teminis himin jawati puina. Aikai dikit itu tante yang kata nuata ikan tangkrek kau kaki ya bikin di songoran nungoran nak kondam kau ngorai yo panan kiri pes enako meyon Manukau Auckland New Zealand demi yakin tayan katanwa taikan nege sina Ronnie kung kanin temeroro may talkita may skora Maria ari ngayati Pacific Advisor ke ipukin the Pacific Regional Advisor the Northern Region ipukin the Pacific Public Health ipukin tekongora na arun kamero akira na nun te winter yo arura kamero iraman the flu ke kamero yara ara kamero ara community ara te me sibura me rara dikin na nun te tekongora yo ngayari tayo na anako pa sinakarikia ongora

0: Ya thì sáng nó anh mà còn nói kia gì ngay giờ đi cả thì ta khâu thì cái thì xây cái cái asan cậu qua đi kia cái cora cora ấy cái nàng anh ấy ơi ít tao cora cora ấy cái anh cái cora kia mẹ ít tao cũng kinh càng à khâu thì ngà kinh kì khâu thì ngà kinh này giờ tao xem ra bà tay giờ bà nàng riêng cái này thì nàng tao xây cũng kinh từ từ quan nói cái này anh ấy sẽ tự bút bể anh ấy sẽ khâu thì em bố em tay cái ra nên cái này thì tao xem ra bà tan mà thế ấy yêu bây giờ anh đây, cái con anh tàu rồi mà anh con chó rắc, mẹ em ác cái con rắc kia anh cần, em đang vào đây, em đang vào đây cái thì ra mai sinh thì con rắc anh thì mình là thấy sao rồi anh kia ấy kiếm này là con rắc kia, giờ cái con rắc kia anh
1: Oh, kangai, ena kangan deki roya tenan, usu ke, ara usun kiribes, ana kangan deki roya tenan, ise ka, akia boyo, ana nakon nanta yo, kanga tenan, peikara sapo te ka, ana konan deki roya, ara, mena, ara community.
0: Yang kan nanti tenan ni sari amanga pun kuna ni si ya ate yo ye na pe ki apuna ni sna pe ye i ka wai ki kan ne ne han to i ge pun te te to nanga o ka pa bota u to yo anti te misra e pun e kuna nte ke ri ya a ke nte me wan wa ka a ya ri di e a kuna ne ka ri ke kan te isa yo a ke po na ke o wai ka kana a ki nanga ta ya pa ener ke ya ro kuna kuna de ri tak me ya e chi bi ke pun te Teri tak yon tenan ra tenan yai yon te website ane pun makuriga te vaccination ko konan data yon te tarpon na koi yati na kia tapi metis kan ngai yai na konan ka ngai yai ya konan teki roma yu na pun pun nam one te tak roi pun nam chibi pa ngai yai na pun na tam ini sim ma wana konan na ta yai pa ngai yai yari yai ndik ke
1: Oh, bukian lagi to bahasa ni sinak naro undiri ke anak naro ngai yesan yesan nangana ka flu shot undiri ke anak oh ya ra pan na mga kakari ke ari ti flu shot undiri ke yo
0: Terang sikit lagi, saya serak ya. Nih, saya pun nyesek kangen. Irang wakil kita betul serak ya. Kangen saya seni sini anak wakil. Yang kan yang kaki ni saya kangen. Kau aku rukai yang yakin. Kuisina kin ka yo ya pondi kena pe tau san da pata mpola ki na han ti ta katu tong kan ne ma ti misra ki ko ya akoro isima ki wo wa ki ko ai pon ko ne no na pe kin pa ki man kai na no ari ki sa kan ne ti i bukin ti flu ana ko ko se sera ki kene kin kai ai te toko e te toko an kan ne e kan ai puto ka ti e ko puto ka para te pre e ara e kan ne na ko i bukin ti riri ki ayo me e vivita ki te te virus ki te men na ara ki ari e kare ki te flu Ebi pita ki arona ke teina. Yare, mga tiriri ki arona ko mga ya teisa rikuwa sani sina ki ayin tiriri ki yo. Ya ki mga, kami anoko ibukin mga tiang haki ni wairas ari na mga rikin tiriri ki arengi. Nga yare, mga anoko ebi pita ki nga nga yare, mga pita ki te flu teaksin rikuwa nga nga. Ebi pita ki paya pun kaitara me te tiang haki ni flu ari tiriri ki yang.
1: O yara ngai rei roira ka inti pete piki pa ini sina nang dia intara ruai rei bukin ti the flu yara pai inang tana ri inang kanga nang karoa me te flu iro ra ngai ra ka inti pete piki iro ra ngai ra ka ini kiri pesa nara community
0: are en karne ke ipon ipon te flu ipon eviki o me tai kama iske me ngai rang karne te pete yare ikonan rike yare to angina muan te tai yayu kama Hari kiri ya hanti betul kan orang rawat itu kiri ya kiri kita nan nora kiki ya kiri aku nan power kiri kita tahu sen rawat aja yang ayah rakan air kita flu itu ya oh ya aku nan nang ay aku nan buah kan terate te flu ane pun iru ya kiri bayar nang mari kiri kita tahu sen rawat aja mungkin nora kiri kita pun orang serang kai kan aku hanti betul kan nang kiri kiri ya cora kiri ya nang mari kiri tahu sen rawat aja ya kiri nang tahu desa kat Tu tekan saya kita rasa kena orang kau mandi kiri ya kan, tiba-tiba. Oh tu warna na beri. Pendang ini tadi karena habis the flu, apa kita pasal nang pupu tak kiki de, de kiki na itu orang tay nak kopi ya. De pupu tak kini, nra, ibu kita itu usu pun te itu community ngai ya karena habis the flu, aku aki kawat atau aku nanti dia pun pusing aku nanti kini nang kaya de.
1: Oh, tena kokona hari ini kau nengira doktor meskora teh yagari. Tena symptoms kan ini naik begin the flu. Oh, si nak angan dah nari. Differentiate me the cold, the common cold dari ini kenapa?
0: yang kan te are te code kan akan pati kan kita ande ora kayak gaite flu mate te code kan kan aku kan guys kan kan depo ke kan aka anang pudin site po aro ya me te ko aku ada ngajar tengah aku te te rate te te ko ko ke te kap ku me te te flu ngajar aku ora ora na ko na reta ko to ko ta na pa si nga ko ben ke na na na ke to ye to ta na tenga ko ta ya to ke na to si ra pon ya te ka vare te fluar en kan ya re ko na ni ti an na met ten te te ko pe ko tenga ko te te ka bu bu e ke ya ko na de ke te mas res te manga mera ki ki o me en ri ki ki ya ko na na en ri sina ko ni manga ko ra ki ko ri ki mi na ke na e ri sina ko ri ki na en an ko ra ki ko mi na kana na pai e ya ki montai ni ni mer lu me ngi
1: ngai o nga dirana arura ngai den khaina ra usu khaina ra community en bekara baie kasna khroi men me khavaie kasna rina no neri kangan kan to to khwa a even a ronde ora ke de flu
0: e kana arura pa kupun ta yo bata ere ke mo irom tu tana ti ora ke kono me kena tenga ko me ti merakin ko ketera kanda ko e ka kawa ko si ko man menga kana ko kuna ka ko si ko menga ba yo ngane pa ki men ka busa na ko ya ti tu be na ka kawa pare kuna ki ta wa to to kana ko ko ben pe ko ko ko ko ko na kon ten ki o ka nga yo ma ta wa to ti tap to wana menga ko chama ta ko na na pus kana e ko ko ko na kon ti tari kim ki ka ka ba yo ngane na ki ra menga ki pe ti tiben nora kare na kon dare bene ira kin ke a khaba ti to bai ta na si kuno me ngam a khaba kana ro ro ko ko ko ra kuna ti e te to kware misin de ko ko ko mare ke
1: na I wouldn't be at it is sa ro ra ke na nun ti ra ma kai na yo ge ba de nang ro ta kai no ma ta I wouldn't dai de ire in dai na na na ni na na ge ka nga dog na mes go
0: Ayan,
1: ese ko lang. Kanaro na pa yara, ari, ko yari ko asan nisinaki. Kupon ko, e ko na ane pen mga punde kiti de flu kanaro na pa asan nisinaki?
0: Eng, ari pun ko na ane mga rin kiti de flu ke, pangay, sakin na rin, kupon tut. E ko na ane mga rin ko para kanay mga punde akin ti wares to wana ke, mga, nga yari ko na ane mga rota ke, me, ang kanaro na pa ko iseng kay, pa ako niya pati akakin ng flu ra, nga yare ko to ko kan kan nere nang ke nang ata ki ke pa to nga ya yo me ap sinta ya yo me re ya ina ta ka ki flu ta ko ya kona ni sme te e possible na ta ko kona ta ke te flu do
1: nga yo te rang na nai bo bo ki de si in kana ro na pa ko re ken te flu
0: kana ro ke pa ko ko ko era ko ko ma re ken te flu ke kana si te bo enang kakawa kaya rin mga taste rin kung nga nakari ka nga mga katawrawan tapusan rapat na kung nga rin tiyak kakin tein patirati usun tiyak te flu wari ko inatukwak na kung nga nari ki kaya nga nari yakiri ki rompari inaki mga kora ki ko tiyak kakin to usun tiyak te flu to wana rin mga muna busi ki enang katawrawan tapusan rapat na kanda
1: ngay o kanaro na pa yara rin si sinagiki ai teisa yo ena kangane ene tira diaro e kangai e bon si boki ya ki si bo kai pa to e bon e bo boki ne pena kon ara a usu ke to au extended family ke to bon au community ke to tira e sare era re na kagen kai kan stara ye ai sto wana dana magai no ya sa sar ko na na bo bo ta ka bera re gi besi ke te surai a kangai ena kangane ni bo kan te aron aro te teisa ka ena kangane ni bo ki ibukin na koira pasi na mga konan ni mga buta ki na kon are te surai
0: aya ngane te kangairang mena ri ki rang kina ki ri ki ai te na ri ki te misrare kana ro na pa ko ko isin ko ko ro isin ma ana no ko ko protected ke ko ko ko meno at ko na kangane po ki amo su pare na kana ko meno o kana ye ko ko ber mena te tapo wana re bisti ora ki ai ko na ba pasan meno ya kire ke ro ayare no no kwa kona kana ni mago sana kona muso kana ko ki de betai kana kambe nei bo konte bota ki arabata o meta eta atenen ni meno men de arabata ton kaita te misera kana ya bus oste bo ya kire ko ir na ya kire ke ro na na na ke ka nga to ana a ki kona ni is pa to ke ko ko ke pare ya kira ri te misra mo na ya te isa yo e ke ya a ke ko ko ke te ya ke aswa in ni poro isia ke ora ke ke to a ko na ni si ke na na ora ke mo an te is a e ke na re an ko na isa ke ma tu mo ko na ni si na ke ke to a na ora kana ro na pa ko me na ida ri ke ta ya an ta na pon ri ke na ko ena ke pe na ko mi te ora ka ri ori ke na pa ko ko men este poco ya ko hate a o ya kan na ke a me na ida ri ke pa ri ko kwa una pasina e pasina ko imo anche con una pasina no vai ya pare o meno a yare qua che poner pa sal
1: oh ai oh yes are era are ti ti de flu ke ngane dai de winda yu do bus na bon ro ma ti de flu ngane to covid si na bon dai nen ro ma begin de covid
0: ai te de covid are pun ai kangai pun ro na te de covid ke are pun ai pun busi de kai ai pun ro ra me pun dia ina benar ramai pak, apun swain nikita nana baika ya, apun dia ina baika na, apun pun nana tadi kira ya, ya swain pun kita nana ramai musiran te covid, apun sekutu tadi kira.
1: Nai, oh itu aku pakai kangai ya pun rabe pen ya, aku sisir lagi mereka itu aku dah masuk orang bukan ti, days me aruran kami anoi orang bukan ti, teranari orang bukan ti beri ti, tu winter kita kami itu rayu, karena ye merom lagi tak ada meskora tak yoga arre kuhan supaya diri nak koyar tanu orang tetapi ayu eh tu asa kita pergi nanti sesudah mungkin akan aku nak koyem tetapi ayu pak aku akan aku tak yoga
0: orang patah ni itu aku pak tetapi ayu ibu si teka kenapa teka kau ringgit te terarwai raba sangan merurung merurung arausu terarun tu tokoan orang ke punya orang ke ayar ayar aku nanti tokoan pimentis eh kayare saya ni kata ni orang kaya penentu tukan deh. So ia ia tak pun nanti tukan kende. Ia saya pun pun ada nang korak ke? Okay, ayari. Karena ia deh saya ia tak mau menis, betul. Ia dia ni ke? Naku kita nasib pun naik sana kebayangan pun run protected. Kebayangan ni mana? Angkir apa ada di kawai? Karena saya korai sim tahu kende, kawai sim tahu misra. Naku pak. Karena orang pak ya bote, ya bu situ orang kaya misra. Namun tak pun makuri. Biasa nak korai sim. Epo aswang apa kata panangnya aku makuri angke aku pun pernah ni makuri pak kuasan dan oke ajar kahwak data kami am CP data kami amra amnes kita pelangket nes iya nasim among anda ya pak ya kuru ke esway ya kan esway kuru karena kami no amata decide iya mungkin deh sih ke karena kami tanggir apa anak kami ruak nesmi pun data kami am CP ke karena akai ruak kami tak mahkamu ngak.
1: Okay, kau nang darah betok temas koran, nampak sebab-sebab tetapi ayu begin rana kira, am tetapi kau nang tahu rai nang ayu begin darah kiri pes community tetapi ayu, as always ke, yang ayu pun tak cara berapa lagi nak kau minta nongoran tetapi ayu, tetapi mama neng ayu pun tetapi kan ni rara hari kita dah isti nama, amit tahu kita ayu tahu temas koran, tak kau ring lagi nak kau minta, tetapi mama neng ayu simi ibu begin tiara ke te flu ke orang kan te mai toro ayu apa neng tahu rai denganis. Ari ki bugin te flu a ko na na kon na re book my vaccine toren set ki ko bon ka vara am ta ki ta a sa bon na ari te pe ga de te bana ari gin ka ga ta we e mon de best na kon na ra ta ta yo te yo kon an ta ro ni a bus ma era ve ve te bugin te te ni ki besi a te me ro ron te te ni ki bes e bugin mi era community bugin mi ka mi era ta no ra yo an ami ko ngra yo pi men ki bes sanga te banan ka ti ro na ko im ta ta me score men nam ta ban ma khuri no ko im ya musu an nami ka ta ro ai na non te mai dor dor ai yo ki era kan da ni ga pa kam stay warm o kam men ne pe men ti ara ki men de flu o pe kara ri ko ara ki ana ro bugin te de win ai yo sa ti ro ai ami pe te me ori ti ro ai o te ta pa mo ko pe sen da pa
2: you're now listening to PMN Kiribati
1: Lisa Bulamina kan nam kong ra yo PMN Kiribati men ara mero ro ani me doctor meskora meria sen ka haita won ka kara para pa ki ka ko nan de ken ta in mero ro me ngai ra ya ko irang gani naratai te pui me isu wat menis na kon jawa te pui me to wana sene te me to ande sene ko me ngoi nam ko ngrayu pye men gi bes in denan kata nota ka tangra kai kai kanu ka kia a si kare mere nei me te nan ku na ke ina no nam ko ngrayu jawa te me to wana sene ro no kon de weta focus ngi re te me to ra gira sene te me to me me ne ra kim te songran ka ka ge bos men koi nu wo wo kon kar ko re po po aratai jawa wo wa te karangai nei mai ra.

0: meron dyan sa ngaram. Daday ayaw mo ang naroon kung do with the forecast. Ibukin ng ngaram. Nakon nam kong rayo. Piyamin kiribes. Naroon na rayo ko tatanay yayay. O sinatara. Aratabo ayaw ay otiyaro anong siren. Mente North Island. Rurikakin akon de South Island. Imin nani. O sinatara. Ay pera. Pesintang iragirora. Ay kiribes. Tabobato. Terakin kan naratapa yu Aotearoa New Zealand o terakin di North Islands kitiono ni Miang o kanimakinakin kan ni tetapu kaitaya pa yai takakarau dapat tapiawa o ipun iria nanepe me fangarei tamaki makaurau Auckland narakawa yu Hamilton Taupo o Wellington kanin tapo ay ka Tauranga Rotorua, Kispin, Menepia, or Palmerston North, kana makina kin tapo ikana pa yei te roi yei niriana ki me te wanang nang. Onon kani, te onon kani New Plymouth, e kana makina ki pa yei te kakarau yei. O sina ruri kakin kani na kunta South Islands, o tarakin te tairi ke yu kani Nelson, te tai a yu kana makina ki pa yei te Te roi yei niriana ki me te kakarau tautan an tapo te peua. O ipo niriana nebe me Blenheim, Timaru, Dunedin. Ang kani Christchurch in te daire kei yu, kani me kina ki pa yei te roi yei niriana ki me te wanang nang o ipo njerona nebe me Queenstown. Ini me kakon gana kani me kina ki te daire kei yu pa yei te kakarau yei. O sana nakon kani kiripes daragin kanin tatayri kayo makin po tatari merakeya payang tarawa mamayana kan makinagi ba yay te wanang nang yay ni diyan naki metakakaraw tapitay tapoy kani o ipo ni diyan na nepe me kuria aranuka api me anunos tapitawea peru na kunaw Awai pun nono tua tamen merre. Panap yang kanya tetairi kayu pun iya ini peti. Te wanang nang iya ini dia nak kimeti. Kakarau tu tuan entah apa tapi awai kanya ion panap. Washington kanya tetairi kayu kan mekina kini bepa iya te wanang nang iya ini dia nak kimeti. Mes buru-buru ni kakarau. Te tapuane me iria nanepe me Fanning Island Christmas ngane bontiaro nanepe o kantan ngane te tairi kai yo kan me kinaki pa yei te roa yei awara te songora wane am weather forecast tawan kanwan te pong are asante gei nanun bay nam kong ora yo pia men kiribas ay pukin nung ngora am te tairi kai yo kora pan nung ngora am ay pun te teha ni roro na koyumi Tararuai merung imi kami ni kapani. Rigi kami ke khamen nti tapo e mai tur tur ke kami kai nu sira no pun kami ke khamong ramen tapo ka ke te mai tur yai. O te mama ngane pang kami ke a ke te te deriringa na mi tapo ke e ke deriringa na mi tapo menta ka bubu tararuai ne bang kami menti a ora ke deriringa ke a kami ke kami ngwa te a te pus pus nanon ta kawai tararuana mi safety nanon ta kara de ta kawai o mi meuri mi ne bai nanon mera bang kami ke kam ta tangira ta kana na kon an ka bunga na mera wa ke dia ka wa ke te wa wa ke tarari ke ke ngere pun te kan ira ra tararuai meuri mi ta ba ke kam Pene ni mena hiyai. Arataro pa ena te mea tua te te merurung na koi mi data meni ka mi na ipuniri ana mea mi usu ena roro ane ka mi tamarari karawa dawa a kia kam na koi hiyai. Tikirai ya yung rami na mi kong rahiyo PMN Kiribas na te mea tua karakoya bupu aratai.
1: PMN Kiribas

0: Ora me ori kro me ori tsa ora nam ko ngra yo ke bun na kya kora ti a te kona ani nge nani kar go iran nar ta ya wanwa te minis i min ti wa te pi me to wan te ta ri ka yo a sirang ni ka ha ta u ka is bun de de me to ra ri kem ko de me to ra ri na ngong ora nam ko ngra yo e pi men gi bes me nar ta po ngai ra yo manu ka Auckland a nu siran on ko ya re ko ngra men nam ta po wherever I may be to bun yo an be kai ta ma ke ma ha ura o ke to bun yo yon nu siran somewhere kona me aurin te a taire ke a eso agarra go yo ke ara ta bayo yang to tan ta garau e manga pon roi roi gen ara ganta ninga pa na korai to wena men nam ta baro ko ngora me ye me ngen nani a rami ari kamero roi kamin te taire ke yo chao se no ga ngai ta to ni ta ta yo ina na nami ga ngora yo pe me ni gi bes na te me toan ro ro ne ko nam ga ngora yo ne kar ko ris mama ma wa wa dai kim ari chao wo wa te tapes e mai rai yo me e te na sina kana ko itinan kata no tai katang rek kana ko ki na ko mte song ran te tai rika yo a pon te pe ko kuna ne pe ki sasan ka a kata urai na ko im ba nga ka ka ki posum me ngai rai nanun ti am tai no ngong rai rai ki ra ke o sina ka har ba ko ko ko kar ki ra ba am sa ka me ro ro ko nanun ti tai rika ya te me ro ai yo ar kan tan ngang ko ya re ko drive to yon ka mai men te pa chi no ki ra maus I hope ko safe lo ko safe roi ko aket ka ngangan Yon kawaim ke ismut ta kawaim ti tayri kayo. Iyan, sinati me tuan nam kong rayon ti tayri kayo ang kami aki kam ka na ko yami pupusin na katikiro ay rita ki na ko ira na ko nara Facebook page at PMN Kiribas give us a message ke sinati me tuan rari kimo ang yan nanay kayo matinaan katanota na kaya tangre ka na ko aki na ko yam ti tayri kayo.
1: You're now listening to PMN Kiribas.
0: Arakatay na perante pitiwi ki mera te te apun kinakira ono po ngay kaya rate yo turun na tikira ka rita tawaki kay na yarere erangini ka khawa ki pokona re yakina na sim mata kin ta gate o tere pe khawn de de ni gri pesin mo men de menga uke uke ria apo no ria pa te yakina ki onka ko wa ki pa khora khora po ngana de pe khawn te te ni bo noi nam te te on te te ri ki ta pe wa
2: pokin tra pa kona ta para para na kai spo me ana sareri ya mate e ka khawa ki pokona kare ki amrita ki oni ki kina e mo te tamaro me ana sareri ya mate a kona kona ni khora wa ni ta ya mo te wa kona kona kona na ya mate men na yarere A taita para, karakia te merina e waririki. A sisiraki nana sariri ya matai. Pa e warana ke kia kin tiriri. A nungurana pa irunti sariri ya ne pa. Tira te yangu ni pobu kina koim. E kuna koroia pa pobu kanda nariri. A wana ke kia kina sim tiriri. A re kuna koroia na nunumenga. Te paia ka awaki pa tapera ngaira karo. Sina pobu kia na sirena yariri na nunumenga.

0: kam tapi yang na ho kare ki mero ro mi me mi ami to ki da ami nurse ke opun ira watan kana kam ma kina rana re kana ke to tai ro mi to ye ta ka ngang ti te ten ni me tan ki da bu ki min kami ka ra ki to kami ri ka ki to kam ma kina nang nang kama kama nang ta eri eri ki ro mi te me kam bun kan de de ni ki ribes ki ai ye ne para nesis ni ki ara ga to ki to sin ki ribes ai bu ki ne be ya association kong kona na ben reach out na ko ya ki kam kona na de ta ki na ko ro pas ka to me ne be me kam mi nga ya pa na ki ka ina mi sis ra ki bu gen teis e yang nang ka gawa ki de bu bu ki ki ori ki bu nga ra ka ni ki ribes si bu kona ni me ga bu ni bu bu ki me re na ra nga ya ri te me me ka na ko to ba ko me me na ko nam to ki ta ri te to di me tan ki bu ka ina ba ta be wa nang to ro ine ba ara to ki ta ni ki ribes ara ne sis ni ki ribes ka a bu nang qualified ki o a registered ne be new siran ni kai apun nang arinanun jenan jenan rari jenan trainings o baker arik e bukin kar ken na yebe bo po ka ki nya ki ko meuni psi a yora ki ki nga yare te me me reach out kana ka me me iro ya kan konan sent message na koira pas na to men kami me nga ia ki su kona nen pas na mi message pas na kar ke pa kanga ti te te te me ro ro me nga ia ibukin karawan na no mi ki ibukin dikit ka me tata na koimi pa kana tirana mi yong ke bukin te beri te sin to to ngai e war de song ra ke she ami thoughts reach out na goira at a Facebook page at ita taurai pmn kiribes message ni ra kana kam me me ke to kam me ra ke enang enang ka ra at a Facebook page ana na goimi ngai re te ra ra me ke e confidential te mena yo kana ko tangira ba ko kan stay anonymous e bukin nam se sira ke ngai re e yang sina kai ni kare gen pe ni kare ke pe ngai ra ni ka pe ni ke bukin kiribes ya banin bun bukira ngai ra kiribes nei bo bo ki bukira ngai ra ka inte pe te be ke yon te ve yo ai no sira nes benin bo o ka tai me ka yari ya ngai na goim we can't wait to talk menge sinang ku gore ni meroro menge sinang sinang ni ngai ngana gon na meroro men ga ni no hon do weekend ar ko sinaga sinaga ka ra nai na mi na ami ko ngra yu pi men gi fest are akia wanua akia akia akia akia mi a te nua tawana men a te kota i min te buina ri ka ki ke si bukin nara me roro i bukin ti sa ki si yane sa sene ben karoa ka karoa i ara me roro me ara doctors nurses ke i bukin te isin tato kong kona ne ben nako nara Facebook page ni me ngapun ka kakari ke ongo mi yai ni me ngapun ka kama ye ye mi yango ye ba e kakawa ki buki mi me amusu ke toa pun kakawa ki buki mge toa pun kakawa ki nako ya roro am ke kangari ke kakari ke mi yang ngayari tsakati ki roi ko mo ati ito sa ngura nti tayri ka iyo arakanda ni nga pano ko roi am muike na iyo ke o kurang ni miyaru rung roi o arakanda ni nga na pepako ka miyano ko mente te mai toro toro o ngko yari ko ngura may sinano kaya kaya na pita kanga reach out na pano ko ira o isa nga nuko na pera teka na kati ki roi sa pano mo na katokara pa unika pani ke ntatapi meni ira nako te miyauri te roi o te tapo mo nanun te tairi ke yo anpun nanun narapong ni kapeni arabe uti me auri digi jerai
1: PMN Kiribati.

0: Alofa, talofa lava, fafetai, wigin ram, nawanami kong rayo PM and kiribes, kapapangaki, mende Pacific Media Network. Ngamia ki kamura, nawanami kong rayo, kampes and dabai, rana kira, onkoyere, mangari kamtai, nangatangam, nungongrai, radikiran, tari kayo, korapanapakaiko, korinera bamsa, kamero roko, kemsa, wawoi ko na nanda tari kayo, nipanan kiribes, yon, nusiran na yo. Tainka ye pun tata pe wate minis ke ya po tia wate pi me wo wa saro konu kan pongin te pong ayo the weekend ayo ke sedang kakai tau men kakra para pakat men nara rata po ayo ibukin rona kiran te tairi ka yo ito ko bakam pun pe na tayari te te week ayo irunga ki weekend te te te tamo again the Samoan Language Week. Wayaso ole ngangana Samoa di arista tina ke ge mua men di tapes. Tine bui mea tawana ni mei ni karokoa te bonga iyo are ya kainaki. Toko ono bong ono uan soon ngayarin te taya iyo mua o si kan join up at the celebrations yon nam kongora iyo piumin kiribes and celebrate our brothers and our sisters amen di the Samoan community ke to celebrate them yon nam kongora iyo ngay punna ya week the week iyo ke ngayari sina anganebera arakarineri ni kita pun arai roro na ko ya kan dia be yo tamo ke samo kai pun ni be dikere kera ni ngara kan kiri pas media be yo ke I don't know the full story man I've heard some yes and no ye dikere ken tamo me kiri pas ta ko bakam bon ngon ne ngare ni kimwa we ke kan ani I don't know ruring aron de kere ken kiri pas me tamu aja pe tamu ngayere ngko yare kota te rorong ayo ya kana ko kan she please get in touch de ta ke ngayera sira ko gore ngan ngora ri ke ga ngayera ga ni gibe se ki ya ke to na ki abu ngi ya ki yon nu sira ni ki ya ka vaira ki yon nu sira me to ye ki ne pere ki o ngo yen de jo ngora ayo ki yo to ba ta wa de na ta ye to abun be na ta ye me ro me ngi na ni ge sina pus maya merorong ko yare ko katate rorong ayo arun ro ire kire ken tamo me kire fes ayang ay kai tenan ko na ge sasan di ne ni mo para ara celebrations nebe in honor of the Samoa Language Week and it runs throughout this week sinang ka kai tau pa ire kine be aratai learn some words. Awai kaya rin na siya na pe. Inanun namtay ayo meang kami. Yon nami kong rayo PMN kiripes na I hope. Ito ko na pahapo ng pes na ang kiyongom. Ke kana ko kan siya na pe. Ya. Kana ko tako pahapo na pronunciations. Kaya tayo na pe. Sinang kita wate tayo ke. Awai kaya din ang songs at kiyasan din ay. Kana ito ko po niya na pe. Kuna mera ka. Eka nga meme tinanong menti ya pe. Yo. Kana ko kan siya na pe. Pas na mga play. Ya bu sigo era bona que sen me te yoga sen me ki ngayere ya awai kai te pego kona ke sa san dine none of the Samoa language
1: PMN Kiribati.

0: Kona mea rute songra, nam kong rai yu, PMN Kiribas, mei manukau Auckland, New Zealand. Nante tai ai yu, ai kai am news, are san kata urawa ki, men nararu ni karakir kono, ni banani Kiribas, ai yu. Oh, yes, and taking na to sa rapekaw ni pipitakin kanuan pong ay L Nino ba? E na yay tipitakin na kontawan kanuan pong tayo rakay kay, tayo ni takapopwe. Ba, e na kira ke kurakurantiyang o ni pirirake di ki takapopwe. E taking na nepe to sa rapekaw ibukin kamatabayan tiyo nape ay Chris Brandolino ba L Nino e na karawata kamatabay metakakaya pa tira aron na naurupay tipitake ay na rikin kana e koasi ipukin tiyo tapanin rikin ako yamean awaroka ake yameaw si ngaya iponirao iroya ndirireo. O yasa ni Tala Leo Malie Filomena Loheni ni nanganagi te metera at the member of New Zealand Order Merit ibukin anatare na at sa karakun kai o itutu ibukin karapay o nakon ana community. Ne ye bon isupi mea ono wana ridikini mea o ekate ana business at the mena designs inanon uatanga a wawa mena sena aini aika amen. Ana brand na ibon to wana me pon the brand alang ini ginaki iro ya kain tipe tipe ke oya sa nira de kasi pa yon PC sa ban o Canada me United States of America. E tagi na daw na ini ayo pa tuto kan ka yay ibon de ke oya na ko men ayaka ka makuri na benasina aini ay kamen na ikay. O e tagi na de Salvation Army patapo karike paene namara ke food banks ngai yon kawaiya ga khaina ki ngana pani te mane ni puoka mende tautea na konderiri ki ena roho esan sana ki te mane ni puoka na koya tapo ai kai ena kon wanua te merian te tara e bugen spakin paene namara ke na koya na ki akaina noi ete agina de satararua ke te mena sai bugen anataban ni kawaki ni paene Namarake aikai the Salvation Army and Sonia Cameron patapon naron aikai akaina no de buoga paenaki toki toki pa ang anna ki rotaki awanaki ne berotaki naki akaina no de buoga yo nana tega de minita mente social development e Louise Upston o de agina pa erang tau taka taumani ai anganaki ibukin aya sikosiko. Oh yes, ini kaproaka kikin katoka ki mua ay accounts na ya bank kita ni men o meta ita mo ang kai e pon tabi te pota kini brace men korawa na kakai yo ande siri siri areri ki i Vietnam e ripo sin na te bepa e ripo sin na te bepa e te samo observa pa te central bank ngai e katoka e katoki mua kakamakuri na kon ya accounts na kon teni te men na kain New Zealand te men na kaino Australia o Amerika aki ai rege rege me te keise ai. Te men na di tāmua e Joseph va e te aki na pa te men na nape ngai a kain te kakasi a repua yei meaun te men na te sakairirin te keang e te Coconut Cartel e Lorenzo Lemalu to via I Ho Chi Minh City wawa te wiki nako. Yes, I never got that the men that they tamo as Steve Tofa. Panga ya never the men around the way need a pohon de vake. Yes, I'm going to botak in a British man, Katoki, Kamahuri, mea kakumiokumi, nakon aya bank account, tan bukina kai kai, the wiki enako. E te akin na diminitan te botak in deirei pa, e tapi ang kai ni waki karawan o katokan tayan solar panels na kon deirei ay ka ni mabubuwa may siya rinanon tenua teririk. E sa te tau teka na nga tinipi te mirian te tara ibukin ta kataumani ibukin tayan panels ay kai. E te akin na Erika Stanford pa atapi ang kai taan makuri ni monopaiya mua deirei akiarangin kai nano ariki te bupoki ay. Ito roangai the Prime Minister may doroman ni mga kapuwa anareita gi may Australia imin ay meroro. Ari ako roi gi the Prime Minister may Australia ay Anthony Albanese i Canberra. Iri po si na ABC Pacific pa Matthew Wari ya sang kain ka roi anaporo roi may anakain ni Pairi may Australia o ni mga rinanon anaporo roi ari ako roi may sainang kwa. Ikarawa anamon ni Vies Prime Minister Wari na kunusiran roko na Yoklan the weekend anak. Agora sa ang rawan ni mo am news ari san ka tawro wa ki the weekend na yo ibukin no ram na kon nam ka ang rayo PMN kiribes ko raban no ram ay na tigroy am tayri ke yo
1: 5:31 PI now on iHeart Radio.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Kona mara just ngora nda daya yo mo anora ni kundo weather forecast. Ibukin ngora na kundam ko ngora yo PMN Kiribati. Narun nare yo kuta tani yai o sina tara aratabo ayo ay Aotearoa New Zealand mente North Island ruri kaki na kundo South Island. Imin nani o sina tara ay pera pesen tangira girora ay Kiribati tebo pato. Tarakin kan naratapa yu Aotearoa New Zealand o tarakin di North Islands kitiono ni Miang. O kanime kinakin kan ni tapo kaitaya pa yei takakarau tapo tapiawa o ipun iria nanepe me whangarei tamaki makaurau Auckland narakawa yu Hamilton, Taupo o Wellington. Kanin tapo ai ka tauranga Rotorua, Kispin, Menepia, or Palmerston North, kind of making a kin tapa ikana by yei te roi yei niri anaki me te wanang nang. Onan gani, te onan gani New Plymouth, kind of making a kin by yei te kakarau yei. O sina ruri kakin kani na kundi South Islands, o tarakin te tairi ke yu kani Nelson, te tai a yu kind of making a kin by yei te, Te roi yei niri anaki me te kakarau tautan an tapa te peua. O ipo niri ananepe me Blenheim, Timaru, Dunedin. Ang kani Christchurch in te tairi ke yu, kani me kinaki pa yei te roi yei niri anaki me te wanang nang o ipo nti aron anepe me Queenstown. In me kako ang kani me kinaki te tairi ke yu pa yei te kakarau yei. O sana nakon kani Kiribati o taragin kani te tairi ke yu makin putar tari merake ia pe yang tarawa memayana kan makina ki ba yei te wanang nang yei ni diana ki meta kakarau tapi tai tapu ikani o ipu ni diana ne pe me kuria aranuka ape me me anunous tapi to wea peru ne konau Awa ipon nonotoa tamena merre. Paana pe angkanya te tairi ka iyo po ni yei nepe te wanang nang yei ni riana ki me te kakarau toutan an tapo tape wei kane iyon paana pe. Washington kane te tairi ka iyo kane me kina ki nepe pa yei te wanang nang yei ni riana ki me te mes purupuru ni kakarau. Te tapu ane me iria nanepe me Fanning Island Christmas ngane Bonjero nanepe o Canton ngane te tairi kai yo kane me kinaki pa yei te roa yei awara te songora wane am weather forecast tawan kanwan te pong are asante gei nanun bay nam ko ngora yo PMN Kiribati ai pukin ngora am te tairi kai yo korapan ngora am ai pun te teha ni roro na koimi Tararuai merungi min kami ni kapani. Rigi kami yang kita minat di tapu eh mai turu turu ke kami kai nusira no pun kami yang kita mengorak men tapu ika yait mai turu yai. Atau mama ni kan apa kami yang ki yait di Teri ringan nama kita pokai, ikhya teri ringan nama kita pemandang kabupui. Tararu ini bang kami, menti orang kini teri ringan ke, kami yang ke kami yang wati, tepus-pus ini nanun takawai. Tararu ane mi safety, nanun takaram de takawai. Oh, mi mauri mi ini bang nanun merah bang kami yang ke, kam tatangira takan nana kon, an kapungan ane merah wake, dia kawa gitu wau wake terari kiki. Ngayari pun tu tekan iroro, tararu ane mauri mi tapu ke kam. Pene ni mena hiyai. Arata taro pa ena te imea tua te merurung na koi min tata meni ka mina ipuniri ana mea mi usu ena roro anin ka mita merari karawa dawa a kia kam na koi hiyai. Tikiroa ia yung rami na mi kong rayo pia meni Kiribati na te imea tua nikarukoya bupu aratai.

Ora, ora, che te sa ora. E che te na namba e che ho una taraponia che ndrita che mai ai bukini kare kare kinte ipopoki kana rona pa. Ge te menna che to ai nanoa te meroro. Au. O kona tarabona on te namba to wana isua te nua isua. Ke ko kona na pentiction on te namba to wana isua te nua isua. Nte tai na para kotangi dia. Au ki to kora ki kai ki to ai to ai u ki te ipopoka yo. Pon wapi mea wat te awa. Nika tua pong. Ko tangi dia nika ni meroro ki to nika nika karapeka ututana me te counselor is and trainee ki me nika tani ya ki bukin tari te itirayo te itapara. Rita ki na kontana mpahan. Tau wana isua tenua isua ko koran taraponi e ka poaki ke kana kwa mtex. Tau wana isua tenua isua au ki wapi mea watewa. Ina pangan the lifeline te tarapon namba ya ke wanua akea akea ni mewa awa tenua tenua ni mewa awa tena barikani ake wanua ake ake ni mewa awa tenua tenua ni mewa awa ke apa ntar pun akan terangai ake ruwa poni on Auckland ni mewa wowa wowa wowa ruwa ruwa ruwa tena barikani ake ruwa ni mewa wowa wowa wowa ruwa ruwa ruwa ke pun teks

0: angai help ke au atenua ne meua isua. Kona text on tarapo na koia. Nte taina para ko taina noia ke don te taina pa ko tangiria. Ibukin the suicide prevention help line. Kamona dita ke merangai aki ne meua aki wanua. Wanua wo wanua. Wanua no wanua meua tana barikan. Aki ne meua aki wanua. Wanua wo wanua. Wanua no wanua meua. Ibukin the youth line, agamora ngami nita ki kain turun dikira kita ngami kita kain the youth kita ngan ampun ke otang ini ngan meroro kena ayo am kanganga kita program akia wanua akia akia tenua isu wanua onowa tenua tenua tenang barikan akia wanua akia akia tenua isu wanua onowa tenua tenua kia kampun konan teks nakondari wawa tenua awa ya ki kapuwaki. Ibukin tadi popo kerana lagi pada Samaritans gitu atau orang yang kena popo kena pada ayah nampak aku nanti kiai akia wanua akia akia isua wawanoa onowa onowa onowa tenang barikan akia wanua akia akia isua wawanoa onowa onowa onowa. Awak kan tetapi watanan terapun tak kamu nan rita kena kaya ya pernah kapu waki on kampungan kami nana.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
2: Kopi koko. Kami no anda semarai nanon peritom mentiara kinte flu ntain te kami terutoro ayo. Ngano kopi koko. Ia ki kapu waki te flu jab. Tete anak nam takta ke tapun nana ipai naraki ke terapunia akia wanua akia akia. Onowa tuana tuana. Tuana, tuana, ono.
3: Amna pene ni Māori, halo, aloketa, kia ora. Nami kongra, yo PMN Kiribati, te taia yoisi kan share na koi mi tuana te Pacific Autism Group Support Group ke te PASG e re kakarawaki, Somerville School, the address at 88 Tripoli Road, i Pēmiua. Te taia nkane, men te awa te wina te ngāpung, na kon te awa tuana te imin tawanou. Ayo kan di support group meeting date sake ena korawa ki ayo te konopong wapi meten one me te konopong wapi me wo wan nakas ki ne pe konopong de bi me wan November ngayere kana ake mi availability in den daya ke yesan da ke ni den an date kan ni ene ben not date ke re ko kana runa pa ko nani make it te ote buin den nga pun na kon te ote wana i min ta wana ka nga pun si te wo wa cha ai da ke nani a de kana ko kan ka pani na ri ro non nai kai ko kana antar po na kon te namba e ake wo wa isu wa wo wa ake ono wa ono wa ono wa isu wa ni me wa ke ko kana ne ni me ona ko ni pasgnz@gmail.com ke na ko na ya website the asdpacifica.org.nz ayo am your opportunity ka mi a karo ke pon si wa ke to ye ami ate ke to boni ai ami family members that ye rona te autism ke ta right the pacifica autism group support group ani ibukimi ibukin te roro ke terari are ana konani popo ki ai kan kan te chiri te kono pomo bi meden wani me to kono pomo bi me wa nogas o to kono pomo te bi me wa.
1: Listen to 531 VI wherever you are on the iHeart Radio app.

0: PMN Kiribati.
1: PMN Kiribati se waya kina kana kwante kana kana entiara monte tamaro. Kana koka ko wa pai uru ka ki swanta makuri. Otangi den kar kwam tang tang. Rita ki ma PMN on the number. Ake wanwa ke ake is wono watenua tenua awawa. Ke email na kon complaint@pmn.co.nz. Kobun kona na pan rita ki ma the Broadcasting Standards Authority the number. Ake wanwa ke ake tenua onowa onowa. Rai wanowa. Ke na kon na your website bsa.govt.nz. Ari ni kar kwa kita yan tang tang. Wabu ita pong mentatay ari kana
2: Bringing Pacific people together. 531 PI.
3: Oh, kam na Maori. Ni riana ki me ara. Inga na hoi mkwe te song ra. Ai, uo me a pui ke kai. Pon ro roko tain te yao mai toro te. Te nunga na vonga yu. Tabi o te minis men kai yo. Po te wato wana, te wato wana. Sina mga kwa kate news na hoi. Ipukin nunga ram nam kong ra yu. Panani ki ribes. Me inu siran. Me nge nani o. Ipukin te language wiki ngan ngan ne ke. Si ra wari ki te wiki. O sa toka rane ara language wiki. Me ipukin te tim mo ke. Sina
4: Strive diligently to fulfill obligations and excel in our Kiribati identity. Strive diligently to fulfill obligations and excel in our Kiribati identity. Our Kiribati ngani nbo noi naratete karina tiang tauroi na konte muiyo ko akapura tikiara ni Kiribati. Karina tiang. Tauroi na konte muiyo ko o kapura dikera ni Kiribati. E wara erike roman te songora inge nane wa yomato I te kuna sina roa na koyei mai ne apopo te wata wan te reke mei Kiribati.
5: Oh yeah.

0: Miori-miori tu songra ora pun tabe wata miniski a corona kini pe sine marona con te meroro mera un mane eri neri pe ska tomo ayo begin neri ana ke te tigri pe sita pa kan putata ne yei a sine ga haita pa erari sine ma kona ne ma gaga te meroro ayo no gem de tigri pe ayo i begin kanu ari ana ke te tigri pe a ka ka ringa kira ke ara ka te Aro aro na nikiri bas me arakatei. O aska kara para papa. Tonu mana yu. E nang dawata kanuanu ana ke. Nang dawata kanuan na napa. Na bae ni. E ho e nang. E nang kukukurein. Sibaya nako. Nako ira tena sa nikiri bas. Turoro eta bendikira ke bas na ake mani ngara arakatei. Meri kikira nikiri bas. Yonu sira no pun tapo ke. Sinako yei. O aska kai tau pa. E kona ande ke. Aro recording sa ikai. Pia men kiri bas. O sinang kukurein manga sibaya nako im. Inanon titairi ke yu. Ibu kini kau akan naruroring, kau akan sepangaran kiri pes, ye? Yang enam kau ngerayu PMN kiri pes.
1: You're now listening to PMN Kiribati.

0: te sa oran panan pi men kirbas ha yu to kan oran ra ipana ar sika kan ko na kete o kape nu kan te kirbas ka kata ora ki to kan ora ayo iron pesika tom ana busa ya turmane na ko iran kan de ke to no kan to kan ora kono meuri a kono meuri to turmane a ko ora men nam tapan
1: ai ya laud yo ora ba primero no no hay nada era pa ya tu andar tan era wana ko
0: Aiya.
1: Era pa deta ya yo ngaya mengade ke are sina kona ni ma pun chupa wai. Na pa ka wai ka sta kupa ina ri pa na pa ni ka katonga ti tera sin tungaru nta pu ke me na yai sina ni kun na re pun noi na pa na. Deta ya yo ska kwa wa pa. Ta ye ka me meto ta ye ka ka nga nga pa ka ri ngi pua kai ka pa na wai ka me meto. A ti kiri pa sin ni kwa wa na ni pura wa kin na pa na ki. Kai tara mete meru menemena ina puchina no tena moroi ai te akina kin te iron to ware yanga te introduction in my no te te ngawa ipa ape no kana ai kwawo ape en jenu kai don te give se punna ana pai rona e to to kanika yai ora ama te menna ar ka ganta yarana to ware na punna na ritere mente ta pode me le yai to karawa ta ko wa ba yo wa na ko na ti ni an na ngin ja me ta pa ka pa e ya ki ro i bu gen jang e bu ka me to wa yo ng ya ro e ya karo ki ai i swa nga ki ro ya i ro un chu na pa na swa nga si na pa e na ko ri i dai ya na ke ya pa ka men te kai ari ai na karo wa ki pa te nu ta a te nu ta ni na ri ki pa ka pe nu ka na ai na ta wa ena tawa yo intaka ingana na pa ya kuro yang bua ayare ya kan dei dei kan aya ka kin tenuta ke amiro ni pon di kami tungaru pa kare kanganga akam kona ni me ogai pa ape anu kami awan de de kan a tronoro i bukin taka pe anu ka inano ni marawa a ena ko ni maani buka pa kare na ko kiro ya tanina Iru yang mana nara kapagi, jarupa ati teraka, aika kuwagi pa meun ni yen pa iya besiana inanu ni merawa, a besiana kuntenan tepaka bui ni pen, meun pa merawa, a iya koro yon tep, a tepa yeri na kumangaya, pa iya karang ni kakao pakanuan na nakete, a tekete anya ngaya sita tete yon angkai. Media inti metu airo tena chini kiri pes. Ejagi na kubakano ante ketiano wowa dinanna patuwana ayu arana tuwana tikirayang ataka wowa tikiraya bike. Kano ante kirayang kanga pai ni karawa. Aron toporau to tenan Aron pilin te join karawa pa galtar eta kitena sini gribes pa meau nanon te ona pa tenua pa te ona pa tenua karawa a merawa a tarawa ya te kali ko inu tan te pome te baki ya de kanu ante ke te arei te kiraya ngwa te kiraya buke aro ante kiraya ngi bege ya kera pataya Nasu kuntiyang. Do, teka ini kamen. Waki koran diin, harapatan na meyong otaningam. Awai pun dapat kauli kita pun, wakamin na inanun titeka. Dikiri api ke, paaya kami na yuan tiapa, yuan na pentapakea. Yuan na pa, inanun apa ni pakua. Anuan dikiri api ke, tepoy nora ki, diripena, Aau, jadi pernah apa ngai ada nak kamera ke yon siapa? Di pernah anta apa boy? Di pernah anta ni? Di pernah anta kainak? Pana ngani ko kanam aku nak kuram? Anta kanu orang kan ni, ada nak apa jadi pernah? Ayah ini nani nak yang di pernah nak? Bangkai pun apa boy? Semua ni boy dong di kirbes. Ada tahu waru naiyai main korus sarun dan anak roro naiyai. Tiri penari ya takin kan de, ada takin lagi. Tiri penari ni puakin de, ada takin lagi tu ya tahu tu agak dia kapuana tiri na nun tikira yang ate kain kami no kakangay pakangay yeron irabu na metan tai ay na bino bino ate nan na papa ye ikarawo gin chumo giroy bayara e pon di banana ay tiri banana pon tira pakaw aw inanon na pen meaw na pa tikira pas kare ke meaw na mainanon na pen pakwa ade kanoni merawa akan wan marawang kan dia kawa ayare eo atira pa kaunda kawa iru ya arai kawai tani ka para tani kare kare tani ka pipes tani ka siki tan roa anan kan kanwan napa tikira apike ma e ka bonaki angina inanun na pa ni pa ko atira bukinang kaya na ngana sposi da pa kawai ka tinu ai kai yang anti gripes iboni yo anda pena the way ya te mauri te rai ate tapo mo ya ki poveti ya ki kaina no ya ki taka gana mena ima ya pena pa era pa ko ni kare ke me au nei ma i mero era pa ko ga de ke ni me au nei yo anti ba ai kaida ki mena na tar tar me ni pai ni karo nana nana pa ko ni poro Kanan tita ya ibu kintera angkai sina tangin kau kiu katiri iri ya yu. Sina kau kiu katiri iri ya yu baya kangai tita ya ka. Nta ya ikai. Sinora tapiran tikai ke sinora mangana. Me sekino, sekinora ana originik, sekinora waka uweana. Ya nangkana sanori da pako wai kamai si sina kenda mainano. Pakangani kos. Pangkara kuata, upera kento waka, ada to waka uwea. Aku kula nora rapata na nikapen. A tira paka wanyang kanya na nganiko. Tina no kura kura. A tina no rapa. Niko aki kona kona repondikiam niko wa kona kompea. Narun tira paka unimetang ya kwa mena inalona. A ina nganiko nikati imetua. Arum. Turunupay. Ao. Tiroi. A titapumo. Kanya sinatara ati... Itiran mangan apo ngana ya paya kan tina kabaramo kan wanti kirayang ata kain kamen kain kamen pun tira pa ko wala ye itinan ye usu wa kanga na ki a tira pa ko wanya pun dara na pa ko menti tiran tamni ada sanga na ki mairu ya dinne anari au au tira pa ko Sebab yang kita snorian tayai kai, pada rorong tuaru, kaya yes, ayah

0: 要不然俺说那这种种人嘛，伢也是不是？把现在变成，你可以过这个把口，我这个把口，那老朱啊，现在不是啊，我那点那那那边那跟着不？啊，我那个看这里啊，把那个是这路啊，看秘密，我那个那里面啊，不是啊，啊，那么快的快的起来了。Poya rang ni kakao kaya si dia ni kakatong lagi ay pun naro na ada language, ada teak, o ada cultural values katida. Pakan ni, ekosi na yai pa yara na kito ayri yai matang pa ane ada identity kinahakim ibuakon tetapanin. Pangkanaan na po yai kinahakim ni pun nanuam mara ni pun dikiam. Ako na dia, yai kadiniam. Ayeka punga natin pagkukunaan niyang mataan niyang o sinako mentinaan yung university ay kapura ang kaya ko kahit araya mandam cultural values patinaan yung values ay kanapan yung minayroon ng takati o na pako wa kanapas na yung mayroon yung anapakas sabi pa ayeka ako niya kintete na kakakaya niya nakarawa kinformulated yung anapura tungkua. Ada kan sekurin datang, sekurin datang, apa aku ini spiritual. Awak tahu kan, nanti kangang apa, akhir putar aku. Pasti tahu ni ni je. Tengah tengah titi. Tengah titi jauh, saya warun tengah titi. Pas tengah titi, saya tahu ini awal dia je, ya asyik aku bayi je. Asyik anak buat temui buah kami je. Mani pirin narakai. Kan ada apa, awak ada nama kain ni tengah titi. Ada apa kau bayi kan, saya tahu ibu dia nak cerita. Asyik aku nak kau macam mana. Mangkana ko mesele bangkai, tangiro akan asku yung iba akay ayatay. Yare, wento bubusi na ko ida, kaya sina twenty pugin na cultural values, our language pinatay meto, sina practice it, o sina spaya. Kinakita wani na yay, bayang ang ayatay meto, kinakira, o ang wana pen kakatonga, na sintungaru, na kunupong ida. Teroru ayam ini nak layu, awak yang kau sendiri dia. Teroru ayam kami ini, para kari kaya wanawan, ada kari kaya nurat. Nak kuncira, ibu kini kau kara nak kuncir mauri dah. Orang ibu kini kau kara lepa, nak kuncir turun pay dah. Orang nak kuncir, arul lepa pasi nara roy utai nak. Ada teh kata mauri teroy atap mu, ini kebentuk pay ay. Paru ray kara wa. Aruayon siapa? Pentapok ya aruayon siapa di pakok? Sina Mauri, asina Roy, asina Tapumo. Nangka kuaki kuna ni kari kaya Mauri Roy Tapumo angkana kaya tu wanawan di room, angkana kaya tu pakok room. Macam macam pun ayer tayru ya de kuna ni ada kita kangang antai nak ibu kita ignorance. Ayer ada kita ignorance pasti akut. Ada nana nanti macamki. Pakua kita yang ayah kau nangi pakai temaru awak baru kemana kan? Angkat nama ngai tu kau ameta. Begini meta kimu akan lebih nanti kita kangen. Negeri yang ni kakau ki. Tidak pakau. Kau nana tidak pakau ni meta ngau kau nana ada pun dalam amurijun ada pun dikiam. Pada pakau makan yang ayah nak kali ni kau bukan tepatan nama meta. Aku nanti aja ini nana. Ayah baik aku nana support. Am principle. Ya dekang ah, kain kain si kakak juga kata pun ya kakawakina, pun dengan kakawak. Angkara kampura winda nunggu aku mi, akan makimain dengan katin dapemi, akan makimain dengan tapi kau nak, akan kau nak survive. Tapi kau nak nunggu cerita kakangai, the out of state buyer kan, apa yang dia, apa dia kengko, ekau. Iron je sewanawan yang kangai, ia kiko na now talk take it. But the principle dari nana na, ia applicable. Men muan karawan je anda apa ni karu kangai, anak punya kepungai karar. Eh, ayare, tosha kangai, akan ka angat example tu mana? Kita buat dia, dekiri pasi bukan anuan apa na, ayai tiaw meang atau meyaki. Yai the dry season or yai the wet season, I reserve the kaiko ipai accumulate pai nanti terangang, pai yang survive nanti terangang بيان تين تراي تخيل تين تبوقع يعني يعني يا ميا من تبوي يا رنا توقي توقي تلا تبن هل تيوش تبت عقروك فأنا سكي وتجير بس أترى عنك ترى عن أبليكيشن توقي كاسمين أنت مارتن تكنولوجيا كاش إيكونومي كاسمين أيه إيش أنا برينسيبو توقي إيران إن أبليكابل أنت بونا يو يوان the cash economy. Patinan Ake Jipin may yam pin ya papa can get to a week a yam money. And at the money or spy and narun and what I ye can one the Kunanaya or ye can one Tiokai. Ye can one the Kuanaya, ye can one the Tiokai, ye buying that again to Kawai. Kunakarakari can one to and a principal Tokai and the Naya, Kaina Kunze pay it. Nakun the cash economy, Akumin in Narunakai. Angin tu anak pemain nak angang ni kapan ni? Si mana mana, macam mana? Ya nak, pangai ya cepai nama kuri. Ayah itu, asyik aku buat. Pangai ya rumah tu epidemic ada coronavirus. Atau apa? Arah kiri kita pun buat. Awak ikhlas survive untuk tanya yo. Nak yang nama kuri yang ada principal diokai. Di mana baik aku wealthy untuk tanya. Gaya escape mu ayat kanga. Am jangan pergi aki wealthy papua asafa. Detaya yo. Awak jangan pergi jangan interview tu families. Karena kau ki apply the principal adit kau ki nanti oka ayat de. Ada buat cara wa. Antetaya yo. Kena pun asafa nak. Pakau kai rotak. Nah, antara apa kena? Why Sinanukua and a lady shubu. You are the basic principles, you are the cultural values, our run the noak that the Yari Pubu Singami. Lesson Tungaru. That it all man in a lock. Dabu come in again. Gada ye shubu me a gamel gerami a today. And I never called my rea. I'll give them the book. I suppose why, with the generation that they are, I mean, the nine principles in the physics, mathematics, formulas. I may read an agent quaggy. Anaka, modern scientists, they can get a base never beyond the principles. So in Canada, was in a team, Matuanakati. Our cultural values, they got one in the Kawaki. As in a day, nature them, as in a Kawakin. Pangaya Katuara. Angaya. The way as Kakawa was pondering the Kawakini, was sitting a yawning away. Saki Kurandang in the book in the money. Machine of working Ganana by Yay the money Rora, or Yaynapa, at a national identity. Was attacking for Way upon the Indomatangai, or Saki Napoleon to Pokonikai, Ayakan one. Awakei Kanga, Lady Tapua, the Kangai Takina, but she covered the outline. But there are the importance of cultural values of our language. You are paying a name. Okay, you see that yon the surface. Mexican antique, do one name win to one. I knock you on any penny. Pangan is Caparaca no antiquirayang. Need another. Ah, then it's geometer, but geometer, I don't know. I know that. Men today, why you? Tinakawa tinan basic principles ana katurun poin kami dain ta kang ai dain to coronavirus ayo ilang ni kang ako nang dia in apply and principles of Kiribati principle and value kawa kina tuman ni pagwa nga ya ko na survive na rin tita na tuwa na metuwa na poin na ta kadine ni ato ng yabe pagwa nga sustain na makuri ah poin na ti tuwang ka. Oh, I daily you can happen in the Wakanda, not with men that are kind of men. او انا ناشونال انثم ما تقعد يجي تقول كان اكو انا بين انا اي تو تو ونن انت رايدي شنو بوشيسي ون باي كار روي كاتيه كار روي كاتيه كا بليفتينغ كاتيه كا وش كوراك بس انا اكيد تو ونن دي كاتيه كا شنو وشي دا دي كاتيه كي كاتيه كا انا كي كا بويه يتري ري شنو دي اين كاي نبوشي دا Patari o ngai rei nanon te pa si mea ka iei e ka si mea ka ni rua o si na te pa kāra kia pa ma si nāki kanaua te i kākai ui puni mea rinara ke te pa kanya ki nōra te mandang kanai a tōna ki te kānganga tai pera ni kapane o te nei pūpūk o nāne roa i anuan te nasin tungaru o keke iaki paina te nanu rinano o te māua mea tua mi Pangai ya na kaidi din kami. Inalun kawai e kar roi. Kanaru tawi ta puter ru arang roi di. Pa eo ami ami kaidi di pe kai. O ami kaidi di pe punten an obstacle na mi makuri. The obstacle nam learning. The obstacle at home between wife and husbands. Merenan te tenan tanga. Kaya te pa yere rang ni kakawaki. Atai ya pokona tukani kaiyei. Una kangan to kan kai ai kana kui di nan nan da ya dei dei ta mem mo sinam asibum ta ka ki ka ba chen nan ana ki zain zu ka pe ne nu po ta ki mo ni ki ta na ki na pam ari kana wa ki ya kana wa ki na pam ki a to po ta ki ya ni ra na ki i ro ra pa te pa ka po ra te ye re pa ka po ra u ye ai a wa pe ne nan ani ku te na te ka ka ka ko na na a ko na pa ni te to kan kai Pai diam te mauri, te roi o te tapu mo. Awa kan te tea kai kai ngai aren kai, ea maan toa te teini ki tana ki. Te muenga, a ka susu kua ina rum, a ka mensene panen paka te naan tea kan. Nda paka u nakoi mo, a ka tea kan ka paia. Na taku te tea ka, kind words never die. A ki maame te tea kan napu. Pai diam tae nako. Ia re te nasin kiripas, te nasin tungaru. Ke kome na ia i o nau tero a i o nau steria i o ni kaipu ke an tāpuna ko i o nau Europe i tō i o Asia a i o punta pana ana pa e maka tapuka ki mai rundi. I unu māne te menna ada kunu ami unu māne te menna me i o nau tero a i pukina ka pukai ami o kurei mi sina nanu tūwana sina kukurei a sina uta te amo pa i ria rantaina ko te me mauri te roa i o te tapu moa. Ngai, ai nan an tain te orak, ai a tāna te o nāpio, ai na punto to kani kai. Ai kai tā, te aka te pua, ai ka tukua ngami, ni ka ngai nan umi, ni ka koi nu kami, ai ni ka nangoi rangami te tau roi. Ka naka kapaia, na sira, ai ka mane, o na sira ai kaine, ai ka kamena, dāpua ai ka aka kokoro. Ai te ami tā taina ko, nan nami pupurau, The Maori, the right, I double more. I'm best in double. I'm the ticket right.
1: Oh, and you're going to have a dug in the Maroro and the day you
2: PMN Kiribati.